0: Ana Chantel aku e wanuna pfuka ni matimba swinene tshika vulolo tshika gome yanakanya leswaku a ntirho wu yimeli wena yanakanya leswaku a ri siku ra nyamuntlha leri yimeli wena yanakanya leswaku ndyangu kunene wu yimeli wena a ku na un'wana muyingiseti wa ku rhandzeka loyi a nga ta taku a ta ku khutaza loyi a nga ta taku a ta ku kuca ku va u ya mahlweni lexi lavekaka ku va wena u tinyiketela hi ku va wena u tibyela leswaku kunene ku va ndyangu wa wena u ta yima ku va ndyangu wa wena mundzuku na kasi hambi hi namuntlha wu ta va ni matshamela ni mahleku manene swi laveka ku va u tiyimisela xitani pfuka hi matimba ngopfu swinene hi na 5 hours na 20 minutes wena u tivekiseleke leswaku he u ta pfuka loko se yi ta va ka nsimbi ya 5 hours na 20 minutes nkarhi wa ku sekeleka u yima na u nga si na xeliwa hi ku sa ku nga ri khale a wachi se li ta va le ndlulile lana u tivekiseleke kona a nkarhi wa tsutsuma muyingiseti wa ku rhandzeka u ta ku hi ku hiya a kunene u kuma swa ku o a nsimbi se i sezoras a dlambu la tlhava dlambu la famba kambe a mintirho i yimeli ye hina swi fanele ku va i sekeleka hi yima
1: Mandla yo basa xitsembiso xa utomi kundu leti ndambi kambe avu basisi laha simama hlamba amandla hi mati ni sabawu na unge senadla ni loko wa hali gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikolaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza. Ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa. Ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalaka ya kankari wa ntshimantshima.
4: Bana xiterixiko 744 cardinal ka foni la wena langalana va ngete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lifimo u li navelaka se u tsala male hi ku gamu u confirmara.
3: Loko u phazamile deketa laya va ngete order delegação se u langa delegação lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona.
4: Yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo. Hi tirimi hinkwato.

0: Kunene swa laveka ku va hi khensa mahlweni ka Xikwembu eka hinkwaswo leswi hi ha endlela ka swona, nga va vutomi, hi nga va mintlhontlho leyi hi fambaka ka yona, swihi na swihi hi fanelaka ku va hi khensa hikusa Xikwembu xa hi vekisa ni ku hi hlayisa. Hi le ka 5:45 hi nkarhi muyingiseti wa ku va hi ku fikisela nongonoko matimu ya siku vuyingiseti byinene.
1: Matimu ya siku.
2: Drinta ka September ka 1966, Botswana akuma nkululeko eka vukoloni la tiko la Gran Bretagne na swikomba masungulo ya mfumo wa Seretskama. Ntirho lowu wugameke hi ku khululeka ka tiko la Botswana wu sungulile ku gameni ka sekulo 19. Hi lembe la 1895, varhangeli vanharhu va ntlawa wa Botswana va kongomile Londres ku ya kombela swaku ku nga va ni vhikeli la tiko la Gran Bretagne ka ku phalala ka vukoloni lava Afrikaans. Lava va nga ha navela ku kumeka ka gqeke la Gran Bretagne tikweni la Afrika-Dzonga.

hi ndlela leyi se ku vumbiweke Pretorado la Bechuanalandia. U vonele leyi la Gran Bretagne li sivele ku kumeka ka Afrika-Dzonga, hambileswi ku nga kala ku nga na matshamela manene ya ta xuma. Hi ku khupuka kumbe hi ku vonakala ka leswi thyiweke nationalismu ka matiko ya tikonkulu Afrika, Vatswana va vilelile a ku va ku helisiwa a vukoloni leli li nga fambisiwa ngopfu hi ntlawa wa apartheid. Murhangeli wa ku sungula wa tiko la Botswana a visele Tshikama loyi a nga kumeka a li n'wana wa mfumo wa Bangwatu. Ndzhaku ka ku va a hetile tidyondzo takwe ta lisensiatura eka ta vululami le tikweni la Inglaterra, Seretskama a chedile ni n'wana wa tiko la Gran Bretagne Ruth Williams. Hi ku chada kwakwe swi vonekile ingi yena a ni makungu leya ku va a ta kuma a ku fuma. Leswi swi endleke leswaku a tlheriseriwa atikweni lakwe hi lembe la 1956, ndzhaku ka ku va a vulile leswaku a nga ha lavi a ku va a landzelela timfanelo ta vukosi la yena. Hi leswi swi endleke ku va a vumba bandla li thyiweke Partido Democratico do Botswana, leli swi nga koteka ku va loko ku ndlulile chume wa malembe a kumeka na a fuma a tikuleliya hikwalaho ka lona. Hambileswi a tikuleli la Botswana li kumekaka na ndhawu ya yikulu ili amananga ku chiwa ka Deserto

Ele ka singora jilthatekela 54 minutes xiku fikiseleni ngono ko matimu ya siku. Ita tangela loko mafikele tindlala tinene loko masile jonze ka wena nkarhi lowu mu yingiseti wa ku rhendzeka ku ngoma ka nsimbi ya sezorax ka ringa ta ku fikisela ka nongonoko journal da manhã.

kurhula mayingiseti ku va hi ku fikisela mahungu hi yemiso provhinciyali ya Gaza. Mfumo wa xifundza xa Beleni nyamuntlha u ta nyikela maxeke ya mali ya FDEL a nga makungu ya ku hluvukisa miganga. Mali leyi yi ta nyikeriwa hi ntsengo ya 200,000 wa timetikali ku va yi ta tirhisiwa ka ku fambisa 5,125,200 lawa ma pasisiweke hi mfumo wa xifundza xa Beleni. Murhangeri wa xifundza xa Beleni a vula ku maxeke ma nga ta nyikeriwa nyamuntlha ka makungu ya ku hluvukisa miganga mayelana ni ta mintengo, vufuyi, la tihuku, vululamiseli leswa ta masin'wini, machapu, vutshevi ni swin'wani. Moma Darawuzi a vula kambe ku ntsengo wa makungu kasi ntalo wa makungu ma nga ta landziwa i ya lava vantshwa ni vavasati, swi nga ndlela ya ku vekisa ku tipfulela mintirho mahlweni ka ku phalalisa nhluvuko wa miganga. Ndzavulo ya ta vulondzovoti la titshomba ta misava ni ndzilo wa gezi tikweni yi tshembisa swa ku se ku vekisiwile ta ku va ku kumeka swa maphalafeni hi laha ku lavekaka hi kona ndzhaku ka ku va ku ve ni ku pfumaleka ka wona. Ka tsalwa hi li amukeleke na leta eka ndzavulo leyi ku vuliwa swa ku ku voneka ka mabixa makulu eka mabomba ma nga li mangaki ku vangele swikarhato ka leti tiyelanaka ni ku chela maphalafeni mabombeni. Wa vumbirhi lweyi ku kongomisa sule mintlawa ka ndhawu ya ku yamukela ka yona swilo doropeni la ka Matsolo laha ku yamukeliweke xipimu xa 1,176,000 wa malitro ya gasolina leli kasi ku nga ri khale li nga ta vaka li yaveliwa eka mabomba ya ku hambana hambana. Ndzavulo ya ta vulondzovotela titshomba ta misava ni ndzilo wa gezi yi tlhamuxela ku nkarhini lowu lomu tikweni ku ni mpimo wa ku enela wa swa maphalafeni na matayenela eka hinkwaku. Tiko la Mosambiki li navela ku tivekisela eka ku londzovota ni ku bindzula hambi ni ku xavisa titshomba ta misava tanihi tiko la Botswana. Ku xuva loko ku vekiwile hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo tolo ndzhaku ka ku va a pfuxelele nkoponi ya londzovotela titshomba ta misava yi lumbaka mfumo wa tiko la Botswana na yi xavisaka ama diamanti lawa ma humaka ka migodi ya nkoponi leyi. Kasi tolo Daniel Chap a hlengeletanile ni murhangeli wa huvu yikulu ya ku boha milavu tikweni la Botswana na a kumekile kambe eku pfuleni ka mintirho ya ku kulungela ku ndlula ka 5,10 wa malembe na tiko la Botswana li kumele nkhululeke a vukweni la ukoloni. Sekretari general wa bandla la Frelimo a tsatsiaka mintlawa yi lumbaka bandla leli ku va va nga va ni ntirhisano hi mpatsano ndleleni ya ku lulamisela a kongreso li nga ta endleka lembe litaka xifundzankulu Nampula ka n'hweti ya Junyu. Na a vulavula ni swirho swa bandla leli doropeni la Nampula Shakila Bobakari a vula ku swa vileleka ku va un'wana ni vun'wana a nga tivekisela hi nkhinkhi ni ku hlengela a ku lulamiseleni ka kongreso leli swa nga ndlela ya ku va ku ta hlawuliwa va lavanene va lavekaka. Ta matshamela ya nkama doropa la Nampula nyamuntlha li ta va mahlweni na lihisa kasi lina 30 yungwa magrau ku ta landzela doropa la 13 ni 30. Madoropa Kilimani Pemba matavana 28, doropa la Beira 27, Lixinga 26, Vilankulu 24, Chanchaini Nyambani 23, Maputo 20, yugamesa doropa la Shimoyu lita pepela na lina 19 wa magrau. Ave mahungu mwingiseti nkarhi lowu ilimawa ku loko ma ku fikele hi tindlela tinene tshembisa ku vuya ni man'wani ka mikarhi yi taka.

0: Ele é que a 8 horas a gente até que lá 16 minutos.
1: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
2: Votação é o Nangalaka e a Kankari, o Antimantima.
3: Bana asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Bangetengom, Ekulanza, o quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, o Gamo, o confirmara.
2: Logo, Pazamini, de Geta Laia, Bangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Limpa, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
3: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tirei-me em quatro.
4: Mandla e o Bansa, chutem-me seu xaldome. Quando lhe tendendo, cambé a o bacice lá acima. Jambá, Amanda, e mate, um sabão. Não é sem nada, e louco o aligama com o tiriçá a chicote, o bichana com o coma com o manhane, chanchaca. Vikele, uvikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Moingisetsi le ka o itwara e tlhatekela 23 minutos mintiro ya radio Mosambiki emso provincial ya Gaza ya mahlweni kuva ikupangalata ka mixulo wa namuntlha. Namuntlha le ka 30 ka September ka 2026 siku la u gamesa ka n'weti le ya September mundzuku rixaka i ta va ka lisiku lintshwa. Itava risiku lintshwa eka n'weti ya October kambe i tava risiku leri kunene hi tlangelaka mukhalabye. Kumbe swijuhati hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava xitano ke na hi navela ku va hi nga tsiki a ri siku le leli ndlula ntsena hi navela ku tipatsa ni vakhalabye mintirho ya radio Mosambiki leyi ka nkarhi lowu yi ta tisaka mabulo ka kusukela leni studio mayelano ni ku hlonipha timfanelo ta mukhalabye mayelano ni leswi i nga a swiendlo swi nga landziwaka hi tinxaka kumbe ndyangu swin'we ni vatshami tiko hambe ni mfumo ndleleni ya ku hlayisa swidyuhati na swi le xitano hi na murhambi wa haleno bava João Manavi loyi a taka eka nhlangano Chivirika kusukela amasiyeni xifundzeni xa Ncongweni kasi yena a ta va bula na hina haleno switsongo mayelano ni leswi swi yelanaka na vona swa nga vakhalabye bava João a ku nyika mukhandla ku va u nga xoweta muyingiseti na hi ku hoyozela ka mintirho ya radio Mosambiki emsol provincial ya Gaza oyohoyo lixile
1: khalimambo abonga kuva na ndzi swi kotile ku va ndzi hi tshuneta mahlweni la kuva hi ta twa mahungu lawa ya mayelano ya vakhalabye va hina khani mambo
0: hi swona bava João mu vula swa ku mulumba ntla wa asosia sound Chivirika a ntla wa lowu wu lumbiwa hi va mani wu fambisisiwa kwini
1: ntla wa lowu u wumbiwile hi igreja anglikana ka ku va u landza timfanelo ta vaidozo vakhalabye hinkwavo u famba u vonelela vakhalabye hinkwavo lava kalaka va nghena matshamele manene u famba u cuvuka mavabyele ya makhalabye lava va xanisekaka hi ntamu
0: a nhlangano lowu wo cuvuka ntsena vakhalabye lava va kalaka va nga le ka matshamela ya manene lava nga le ka matshamela ya ku tsondzoma
1: nhlangano lowu wa endla leswaku va wu li ni ma u maha switsongo leswaku kamanyana ndzhaku a wu rima a wu nakisa a wu rima sweswi hi kola ka ku kun'wana ni kun'wana lomu hi nga tirha kona ku nghenile tindhambi ka ku nghena ku tala mati lomu ka swiqhivana leswi hi nga rimaka swona se ku kumeka leswaku hi nga kumani khwatsi ni matirhelo ya ku va hi kuma swa ku va hi tamela para ku ya nyika va hidosi entao sweswi a nhlangano lowu u baziyado ka ku wana u fuya swihukwana igreja anglikana yi pfunisile hi ku humesa mali leyi yi nga pfuli yi nga ta nyikeliwa ya 25,000 hi ku nhlangano lowu sungula ku va u fuya swihukwana manje hikola ka ku wana wu tilunghisa u swi kotile ku ja ku tlhelisa mali leyo ya 25,000 para ku tuleta ka man'wana ma-association hi leswo
0: hi swona mukumeka mu li vangaki ka nhlangano lowu a leswi mu ngo mu landza a ku fuya swihukwana mu swi endlisa ku yini na muli hi ntsengo lomu nga ka wona
1: swihukwana loko swi xaviwa swi ya tshama swi ya swi ya cheliwa ka kapuwera leyi hi nga na yona entao swi ku hi gurupu leyi yi nga kona ku va yi fambisa mhaka leyo yi famba ya swi vonelela ku va swi kula ni ku va swi bindzuka entao loko se swi kulile swi xavisiwa ntangu swi koteka kwa swilandze majiwana ntlangano u lomuka ma 25 elementu ximazomenxo
0: hiswona aka ntlawa lowu mu kumekaka mu le ka wona na hi le wa va a vakhalabye a ntalo wa vona i va rhambula xisati i va rhambula xinuna kumbe muhi nhlayo ya ku ringana
1: ku tala ka wona i rhambula xisati i va xinuna hi vatsongwana kutsongo
0: hiswona bava jwangu vakhalabye lava ntlawa lowu mu kumekaka mu le ka wona a loko mu cuvuka a vakhalabye mindyangwini hi wa hi mahanyela va nga na wona ha tshemba va ku na tinxaka kumbe van'wani vakhalabye va na vatsongwani va na vantukulu va hlayisiwa njhani hi mindyangu ya vona
1: vakhalabye hi ku tala ka vona va kona lava hlayisekaka manji va kona lava va nga hlayisekiki hambe o va na vana vana va mubandonarile va tshama va li voxe swikarhato swa vakhalabye i swikulu hi ntamu hi ni ramu ina xilaha pfuna la li pfunaku kona manji a li kubriri hinkwavo vakhalabye leswaku va kota ku va va kuma xa ku va va hanya hi xona entao kolaho loko u ya fika lelisi ku nkama ingari me kumaku munyika ntsumbula hi mukumaku ya munyika kumbe itsavu lelisi ko ata ndlula tixaka leti tinga va vizinyu va pfunisa hi leswi va swikotisaka xiswona manji maka ya va khalabye va nyingi va xandiseka hi maka leyo majikola ka ko association leyi i nga ya igreja a igreja ya punisa ku va yi tlhamusela rito ku va va yi dozi va voniwa yona yo association leyi ya hamba mapalestra a van'wani van'wani si va ya va swi twisisa ku va va nyika lisima lava yi dozi ku nge leswaku va yi dozi a hlupheka leswaku tula mpimo a mugangeni laha hi nga kona swiya swi yantswa ku va va ni ni ku twisisiwa porke yona wo ntlhangano lowu swa koteka ku loko hi ya tsumbula swa ku hi duzi luwa vabya a mukompanyara a famba xibelele ya mu yimelela a dahiwa swa koteka ku loko a li ni maproblema a famba hi mulandzelela ku maproblema lawa loko ma ringana ku kala hi nga makoti hi nge veka ndlela ya ku va ma fikisiwa ka mfumo hikuva na va xaniseka manji hikola ka ku va hi nga ni mapalestra a hi se ma kuma a maproblema ya ku tlulisa ku va se ma za ma nghena emfun'wini ku tala ka wona hi makota hi kola ka muganga
0: hi swona u vuli swaku na a ku tala ka vakhalabye kumbe swidyuhati leswi swi mu nga ka swona na nhlangano mu nga ka nhlangano wun'we naswona va balekiwile hi tinxaka vana hambe matukulu a ku tala ka vona va vula leswaku hi nga va yini xivangelo kumbe hi ti kumbe va vula kumbe vakhalabye lava va xi tiva xivangelo kumbe n'wina mi nga va mu xi tiva xivangelo xa ku va va balekiwa hi vana hambe ni vatukulu hambe ni tinxaka
1: a timhaka ta kusuka ka vakhalabye va sala va li voxe xin'wana xi vangiwa hi mitirho munhu a sukile for example a siya a ya tirha mapoto mina swoswi se ndzi laha ka ndlela ku la ku ya ka mukhalabye a vana va sukile va ya mapoto va yi va ya yaka ku siniya a va ha khumbulanga ku va va tlhelela laha va nga tswaliwa kona ntao para ku va va hirira a miti ya vona ni ku ta khumbula mina sini swi tshuka swi karhata swona swosweyo a xaumbiri ku ni mhaka leyi ya ku rhurha a va ku hi ya ka swimitana swa hina loko si va rhurhile va ya ka swimitana swa vona apara ku va va hlayisa a idozo hi fanelo li la kona la fanelo a swa ha koteki ente va kumeka va xaniseka hi ndlela leyo nya
0: sure
1: va kumeka va xaniseka leyo ku va vana na va fambile hi mitirho a hi se tlhangana na swo leswi swi nga kun'wanyani leswaku alweyi hi mhaka ku wa loya swi te yini yini a ka muganga lowu hi nga ka wona a hi se tlhangana na swona leswi
0: hi swona bava Joao muvuli leswaku na mupfuneteli wa hi nkereke ka nhlangano wa n'wina mu fambisa mu endla mapalestra a mapalestra lawa mu ma endlela kwini mu ma endlela mani
1: mapalestra lawa hi ma endlela va comunidad ha famba for example ku ni mhakanyana yi nga kona ya ku tshuka idozi wo karhi a nga khomananga khwatsi ni tixaka ta yena hi swi tiva haya lahaya ka muti lowuya hi ya tshamisa na vona hi bula na vona hi va komba hi tindlela ta ku a idozi a fanela ku va a hanyisisiwaku karhi example ku ve ni idozi a nga a hanyaka ni ntukulu maji ntukulu lweyi a nga swi twisisi ku va a khoma khwatsi kokwani wa yena maji loko swi fambile swi tsumbuliwile so ya soseso hi yile ya fika hi tshama na vona hi bula na vona leswaku va za va tlhangana ntukulwini kokwani maji kusukela ka ku va hi yile n'wana loyi se wa swi tiva leswaku ku lava ndzi hlayisa a mukhalabye wa mina ya
0: hi swona muyingiseti hi le ka mintirho ya radio Mozambique na yi bula nyamutlha na yi lavisa a ri siku la mukhalabye hi xiyimo xa matiko ya misava leyi nga ta tlangeliwa mundzuku unka outubro xitano haleno a xitudio na bava Joao Manave loyi a taka a teleke ku va hi ta bula mayelano ni leswi swi humelelaka ndleleni ya ku va ku hlayisiwa mukhalabye laha ku lavekaka a kona bava Joao wa vula leswaku a lomba a nhlangano chivirika wu humaka le masiyeni laha va landzaka mintirho ya ku hambanahambana u nga swi kota ku va u hlengela ka mabulo ya hina a nhlayo yo leya ntoloveto 87005133 u nga swi kota ku veka a nhlengelo wa wena xivutiso xihina xona vulo ku xi ri kona swi nga va swi koteka ku va hi ku hlamula u nga swi kota a ku vuyisa haleno kasi u ta tipatsa na mintirho ya radio Mozambique emisoro provinciali ya Gaza bava Joao muvulavulile hi mahlayisela ya ndyangu kambe ku na miganga leyi na yona vuyi tshuka yi nga voni khwatsi mukhalabye handle ka mindyangu hi yoxe ku na lomu un'wani nkarhi loko muganga wo tshuka wu rhangeliwa hi vanhu nga vantshwa va nga ha tshuka va nga voneleli khwatsi kumbe va nga hloniphi a timfanelo ta mukhalabye swi endle andzeni ka mapalestra lawa ma ma vulaka mu endla yini leswaku a miganga na yona vuyi ta kota ku nyika lisima vakhalabye kusa na tshemba ku na mukhalabye loyi a hanyaka yexa ka laka nga na n'wana a nga na ntukulu kasi ka miganga ku endleka yini leswaku ku hlohloteriwa a vatshami va muganga leswaku va hlonipha a timfanelo ta mukhalabye
1: hi ka muganga lowu ka group leyi hi nga ka yona ya association leyi a yi wumbiwanga ntsena hi vavakulu so na majove ma kona leswaku majove lawa ma ta dyondza leswaku va tiva ku va va hlayisa a mukhalabye hi timfanelo letinene nakona vona tijove va sindziseka ku va va tshuneta loko hi famba na vona ka palestra va swi tiva leswaku na vona va ta guga ku fana na yena hi mukhalabye luya se va swi tiva ku mutendera nakona loko ku tsumbuka leswaku wa kuna matshambele manene ha koka ku va struktura xi swi tiva na xona ku va xi tirha hi matirhele lawa manene ku va xigwela komunidadi ku va ku liniti lihlayiso lukulu ka mikhala ka vakhalabye se leswo hi tirhisaka xiswona
0: hi swona vona vakhalabye hi voxe loko mu bula navo kumbe mu famba navo va titwa njhani ku sa ku na mukhalabye loyi yena hi yexe a ti tlheliselaka ndzhaku a ti hambanyisaka ni van'wani hi ku tiva swa ku mukhalabye a rhangisa mahlweni a rhangisa miehleketo ya ku yena a nga ta yamukeriwa khwatsi xitano ke va tshama njhani lava ngopfungopfu va kumekaka va le ka sosia sa hambi van'wani va nga ka muganga na tshemba va kona vakhalabye va kalaka va nga le ka nhlangano lowu wu endla yini nhlangano lowu ku va leswaku mukhalabye a nga titwi yena hi yexe a nga rhangi yena a titsongahata
1: a timhaka ta ku landza ka vakhalabye hi sosiasan leyi hi nga ka yona a yona hi tshamela yona a yi kheti ku nga va mukhalabye lowu wa muganga kwihi kumbe wa kwihi yi landza vakhalabye hinkwavo na ku nga khetiwi greja ku nga khetiwi a xifumo kumbe partido entao vakhalabye hinkwavo hi fanela ku va hina hi va landzelela nakona swa sindziseka ku lweyi hi mu wonaku ku a nga swi twisisi a kokiwa ku va hi mu gwela timfanelo ta yena leswaku u nga endlisi ku va u xileswi ku ni luwaku mina a ndzi voniwi hi mhaka ku va vona manyanyani manyani a fundisiwa leswaku nyamuntlha manyana a swi kumile wena nyamuntlha u swi kumanga maxinyamundzuku u ta swi kuma ku ve mun'wanyani makwerhu a nga swi kumanga se va dyondzisiwa leswaku va swi tiva leswaku va fanela ku hanyisa ku yini hi lisima la vona
0: hi swona mi vuli swa ku aka a nhlangano wa n'wina mu landza mabindzu ku va mu ta pfuna a mabindzu lawa a bindzu leli mu li landzaka ku fana na sweswo mu gite mu fuya swihukwani loko se mu bindzulile swi pfuna mani leswi swi pfuna n'wina vakhalabye va nhlangano lowu kumbe mu pfuna lava va kalaka va nga li kona ka nhlangano
1: tani ku va hina hi nga la ka nhlangano hi lwela ku va hi pfunetela a lava va kalaka va nge ka nhlangano lowu for example a igreja anglikana ya swi kota a ku hi siku leliya la dia nga ku fana ni mundzuku va organizariwa na va nga khetiwi hi matshamele tani leswi ndzi nga vulisa swona hi nga kheti maigreja maisi va organizariwa va ya igreja va famba va ya veka swiluva swa lisiku la vona laha ka mfumo va gama va ya igreja lisiku la ku fana na leswi swi kadlaranaka mundzuku hi nga kintafera entao hi sonto ku ta va ni ku va va maheliwa alimumunsunyana lweyi a nga na xitsongo a nyikiwa xa xitsongo ku va a pfuneteliwa hi le siku leli la ku tlangelaka vona maxina hi nga kheti matshamele ya vanhu ku ni ku mina ndzi khongela ndhawu yo karhi ni khongela ndhawu yo karhi swi ku yinini hinkwavo o va lave lweyi nga yi
0: dozi
1: nga mukhalabye
0: awa pfumeleliwa ku va
1: a ta kumeka ka lisiku leliya
0: hi tlhelo la mfumo a mfumo wona wu mi tamela njhani a mfumo wa wu tiva nhlangano lowu wa association chivirika kumbe a wu ti
1: mfumo wa wu tiva nhlangano lowu wa association chivirika wa utiva wa loko kulin mitiro va dzeliwa va tsuneta va swivona
0: handle ka mitiro timfanelo ta mukhaladwe eka mfumo muti vona na ti hlayisiwa na ti yingisiwa
1: ta hlayisiwa manji kuni makanyana ya ndzi vulavulile hi ina swaku ya pfuna maxa a hi hinkwaswo va swi kotaka kuni ku pfuma ku vuliwa leswaku a ku na mali ku pa ku ndlhula masiku vakhalabyi va nga kumi ku tsaliwa van'wanyana va nyiwana swa ndlhula masiku hi ntamu se hina hi fambaku lomuya ku kumeka leswaku ngaku ho va kala hi nga ku nga laviwi ku va va tsaliwa ku ve i timhaka ta ku kala ku nga se va ni matshamele ku ndlhula nkama wa ku leha swinene va nga tsaliwa va yingeteliwa ku va va kota ku va va kuma swo karhi ka ina a yina yona ya zama laha yi zamaku kuma xa te nkama lowu hi kola ka ku pfumala ka timali leti ta ku pfunisa axikhwameni ka ina ta ku kumeka leswaku va ha tendera vo lava va va tsalile nkama wolowuya wa khale se va se tsala van'wanyana se ku vilela ka vayidozi va hina ku kona hi ntamu swinene se leswo a mfumuni wona wa tshembisa leswaku va ta va vona kani mambo
0: ikhensile muyingiseri hi tsundzuxa leswaku hi hanya mutlhaleni hi bula mayelano ni ku hlayisa kumbe timfanelo ta lavakulu hi vulavula hi

0: agora. Então, isonto, vataya sutwini, la havanga taya kuma, sasitongo, lisi, singataya mahiwa.
1: Kan mambo, maritu mununga anabela kumasia, usiela wakala jukoloni, usiela ambivu lava asosiasao, usiela minjanguleka nkarlo iku ingisaka, ambe nika vanhu lava va lumbaka mfumo kumbe lava va nga migangeni mayelano ni tindlela tinene ta ku va ku hlayisiwa vakhalabye.
0: Ndza bonga ku va ndzi nyikiwa nkama lowo, a ndzi kombela swinene ngopfungopfu ku sungula ni ta vula swaku ndza bonga ka mfumo ku va leswi va swi kumaku na va nyikela ka ku pfunisa ka vaidoso. A xa vumbirhi i ku va ndzi kombela ka hina vahanyi hi tsumbula ku hi tiva ku va hi hlayisana. Mina ndza ha tigwentaka ndzi swi tiva ku pfuneta mun'wanyani lweyi a kalaka a nga gwenti ku timahela leswi a ti ku va a timahela swo karhi. A masesoesan hinkwawo lawa ma nga vekiwa hi igrexa anglikana ma fanela ku va ma tinyikela ku va ma vona a vutomi lava yidozo. Lomu swibelere a swi kombela ka swa swinene swa ku yidozo a nga heti nkama na tshamile kumbe a kumeka a fola bixa ku va a kota ku ya tindiriwa. A swi ni swinene leswaku va tsutsumeliwa ku va va hatla va tindiriwa va khwitela va ya kaya. A ndzi navela swinene ka miganga hinkwayo ku va va vona timfanelo ta mukhalabye leswaku a fanana ni mina ndzi kalaku ndzi nga se fika ka ndhawu yona yo liya. Na hi khumbula leswaku hina ndlela leyi hi tekaku hi ya kola haya ka mukhalabye luya wu kala a nghena nchumu. Khani mambo
1: hi swona vakhalabye lava kumbe a vatsongwani lava va kalaka va nga hlayisi vakhalabye va vona hi wa hi marito kusa va kona lava va ku a va va hlayisi hikuva va ngo va kule tanihi leswi u vuleke swona, kambe va kona lava kalaka va nga hlayisi hikuva hi ta vula swaku vo tihunta. Hi wa hi marito u nga va fikiselaka.
0: Ndza kombela hambi ka maxihove vatsongwani ku va va vona timfanelo ta vavhovho wa vona, va tsumbula leswaku vhovho a nga ha swi koti ku ya teka mati le kule. Vovo a nga ha swi koti ku tiswekela yena ha yexe, va swi kota ku va va va pfunetela. Vona tijove va tsumbula leswaku kasi hina loko hi kula hi ta va kwini, porque va kona lava nga tijove maxi na va nga tinyikeli ku timaha vanhu lava va lisima hi wukamu la vona va ta guga va fika ka tanga ya vidozo na va nga na nchumu va ta lava ku pfuniwa na vona. Priso a va tinyikeli swinene ku va va vona vutomi la mukhalabye. Loko va kuma mukhalabye va mu vona ili munhu lweyi wo fana na yena. Kani mambo

Ava hi swivilela xitano swi na risima ku va hi tiva ku endlela wa rikwenu ngopfungopfu vona vakhalabyi leswi hi swivelaka ku va na hina vo hi ta ta endleliwa mundzuku ka siku ku vo le mabermuda a ku na wena vo u ta guga u ta loya hi yena ta hi pfalelaka mabulo lawa muyingiseti na wona wa ku rhandzeka hi veke na wona a tshemba leswaku ma ta va ma ku fikelele hi tindlela tinene i ku xuva ka hina ku va ma ku fikelele hi tindlela tinene loko u nga tivi ku hlayisa mukhalabyi londzo vota nkarhi wa swoswi u ehleketa u va u cinca mahanyelo hikusa a swi saseki ku vona mukhalabyi a xaniseka ku ve a na vana a na vantukulu na vona va kalaka va nga swi koti ku xixima timfanelo takwe.

Kurula mwingiseti kuwe kufikisela mahungu ya mso provincial ya Gaza. Mfumo wa xifundza xa Beleni nyamuntlha wa unyikela masheke ya mali ya Fidel anga makungu ya kuhluvukisa muganga. Mali yi nga ta nyikeliwa hi ntsengo wa 200,000 wa timetikali ku va yi ta tirhisiwa ka ku fambisa 5.12 lawa ma pasisiweke hi mfumo wa xifundza xa Beleni. Murhangeri wa xifundza xa Beleni a vula ku masheke ma nga ta nyikeliwa namuntlha ka makungu ya kuhluvukisa miganga mayelana ni ta mintengo vufuyi la tihuku vululamiseli la swa ta masin'wini machapu vutshevi ni swin'wani. Momeda Rauch a vula kambe ku ntalo wa makungu ma talandziwa hi laha vantshwa ni laha vavasati swi nga ndlela ya ku vekisa ku tipfulela mintirho mahlweni ka ku phalalisa nhluvuko wa miganga. Ndzavulo ya ta vulondzovoti la titshomba ta misava ni ndzilo wa gezi yi tshembisa swa ku se ku vekisiwile ta ku kumeka ka maphalafeni tikweni hilaha ku lavekaka hi kona ndhawu ka ku va ku ve ni ku pfumaleka ka wona. Ka tsalwa hi liyamukeleke na hi lita eka ndzavulo leyi ku vuliwa swa ku ku voneka ka mabixa makulu eka mabomba ma nga limangaki ku vangile swikarhato ka leti ti yelanaka ni ku chela maphalafeni mabombeni. Wa vumbirhi lweyi ku kongomisiwile mintlawa ka ndhawu ya ku yamukela ka na swilo doropeni la ka Matsolo laha ku yamukeliweke xipimo xa 1,176,000 wa malitro ya gasolina leli li nga ta va li fambisiwa mabombeni ku nga ri khale. Ndzavulo ya ta vulondzovoti la titshomba ta misava ni swilo ni kasi ni ndzilo wa gezi yi tlhamuxela ku nkarhini lowu lomu tikweni ku ni mpimo wa ku enela wa swa maphalafeni na mata enela eku hinkwaku. Tiko la Mosambiki li navela ku va li tivekisela eka ku londzovota ni ku bindzula hambi ni ku xavisa titshomba ta misava tanihi tiko la Botswana. Ku xuva loko ku vekiwe hi murhangeri wa tiko Daniel Chap tolo ndzhaku ka ku va a pfuxelele nkomponi ya vulondzovoti la titshomba ta misava yi lumbaka mfumo wa tiko la Botswana na yi xavisaka madiamanti ma humaka ka migodi. Kasi tolo Daniel Chapo a hlengeletanile ni murhangeri wa huvo yikulu ya ku boha milavo tikweni la Botswana na a kumekile kambe ku pfuleni ka mintirho ya ku kulungela ku ndlula ka 5.12 wa malembe na tiko la Botswana li kumekile kasi li kumile nkhululeko mavokweni ya vukolonyi. Sekretari general wa bandla la Frelimo a tsatsiya eka mintlawa yi lumbaka bandla leri ku va va yi nga tirhisana hi mpatsano ndleleni ya ku lulamisela kongreso li nga ta endleka lembe litaka xifundzankulu Nampula ka n'hweti ya Junyu. Na a vulavula ni swirho swa bandla leli doropeni la Nampula Shakila Bubakar a vula swa ku swa vileleka ku va un'wana na un'wana a nga tivekisela hi nkhinkhi na a hlengela eku lulamiseleni ka kongreso leli leswi swi nga ta endla ku va ku ni ku hlawula kunene. Tama tshamela ya nkama namuntlha doropeni la Pemba kasi la Nampula ku ta hisa ku ya fika 31 wa magrau ku ta landzela 30 ni 30. Madoropa Pemba na Kilimani ma ta va na 28, Beira 27, Lixinga 26, Vilankulu 24, Chanchai Nyambani 23, Maputo 20, Yogamesa doropa la Ximoyi li ta pepela na lena 19 wa magrau. Ave mahungu mo yingiseti hi nkarhi lowu hi mahungu ku ma fikele hi tindlela tinene.

0: Bavana, but it was Anzama Fatama. Vatama Queen, Vanada, Vasa, where my born at
1: home,
2: Xikombelo xa va profesori muyingiseti wa ku rhandzeka, xikombelo lexi kunene hi teke hi ta xi tsundzuka hikusa xi vekiwe hi matsuva Alberto Mashavela. Hi nge vhelaku swi tiva leswaku hey, ka masiku lawa ya ogamesa hehe ku ta laveka ku va hakunene a va profesori kumbe vadyondzisi va kombela leswaku a va veleki va na ku vonelela ka ntshima eka vatsongwana, hikusa masiku ya nyamuntlha leswi swi vonaka leswaku a vutomi leswi li hi endlaka ku va hi tsutsumatsutsumeka hi nga na nkarhi, hi pfumalani nkarhi wa ku cuvukisisa swaku vatsongwana va dyondzisa ku yini le kaya, vatsongwana va fambisa ku yini xikolweni, vatsongwana ku vilele ka yini le xikolweni, a ku va hakunene tidyondzo ta vona ti famba khwatsi hikusa ntsongwani a nga vileli ku va a kuma ntsena tidyondzo eka mudyondzisi. Hina vaveleki hi fanela ku va hi va fundisa a mahanyelo manene, va fundisa ta vutomi, kasi xikolweni va ta kuma leti kunene ti yelanaka ni ku hlaya, ti yelanaka ni ku konta, hi leswo ke va ta swi kuma xikolweni. Kambe hambi ko kaya hi fanela ku va hina hi va kucha, hi fanela ku va hina hi va seketela, hi fanela ku va hina na hina hi kumeka hi hlengela swin'we na vona, hikusa swi na risima ngopfu swinene leswaku ntsongwani a tiva leswaku bava wa mina a na yena vo a wa ti nyiketelaka ku va ni dyondza khwatsi, bava wa mina a wa ni kucha leswaku ni dyondza khwatsi, hikusa na ku tshemba leswaku amphamu loko wu ta vuya wu ta va wu tsakisa hinkwerhu mudyondzi na hina vaveleki. Hi nga veni vaveleki lava va ku va hi la ku ya xikolweni hi loko se hi vona leswaku swi kona swi kalaka swi nga fambanga khwatsi, ntsongwani a nga pasanga se ri kona hi lavaka ku tsutsuma hi ya tiva leswaku kasi ku endleki yini. Famba ku ya tiva leswaku ku endleka yini, u nga yimeli ku va ku a tiva swaku ku endleki yini. Hi na 9:32 minutos.

0: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Vota sao ya unangalaka ya kankari wa ntshimantshima.
2: Bana xiterixku 744 Cardinal ka foni la wena. Langalana vangete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lisimu u li navelaka se u tsala male hi ugamu u konfirmara.
1: Loko u phazamile deketa laya vangete ota delegasao se u langa delegasao lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona.
2: Yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
3: Nove horas na 50 minutos, mo inkisetwa kurantsa ka mintirho ya vuhaxi yi tamelaka hi nkarhi wa 4 na 45 minutes game ta mosikola hi nkarhi wa 5 horas ku nyikele mahungu hi ntirhisano na Antena National 5 na 45 minutes xa ve matimu ya siku ku sukela sezo ra xikwa fika 8 horas yitile ni nongonoko journal ta manya 8 na 10 minutes xa ve mahungu ya xitichi 9 horas kongomela Antena National ya kuma mahungu ya mixi 9 na 10 minutes wini mahungu ya xitichi. Karlo Mink seti valilise ntsako ngopfu swinene hi tshembisa ku vuya mutsuku loko mintirho yi tlhela yi hi rhamba a vebela ri mina nyantombo lwa ku pangala tech ango bye bye.

0: vanhu lava kumekaka a mugangeni ka n'wina.
1: A mugangeni ka hina swa kala ku ve ni u kuma munhu a ta lomu dorobeni a ta kombela ximoto swa kala.
0: Hi swona a kaleteri na ku ni mhaka ku va ku lumbetiwa swikoxanawu loyi a mi nga nga hlangana na swona ka susesamupatsana.
1: A leswo swi kumeka hi ntalo a zama a ku va byela leswaku a ku guga a hi ku loya. Guga hi ku loya hikuza loko ni nga guga leswi na mina ndzi ve jaha ku fana ni man'wani majaha a ndza ha ku endli ni ya ni godola a leswaku mi ndzo loya se a va ku leswaku he n'wina vatsongwana n'wina vazayo vananga u nga xaniseni swikoxana leswi mi ku swa loya a swi loyi hikuza na n'wina vo mi ta guga lexi lavekaka ku va mi tihlayisa pero mi ta za mi kuma ku guga na n'winapa a mi ta tsaka loko va mi gwela swaku ma loya hikuza wu loyi u yo guga ntsena
0: hi swona ka loko mi sangule ku va mi tirha kota nthangano kota associasamu swi kona leswi mi swi vonaka swi cinca mugangeni ka n'wina swi yelanaka ni le hanyo leli nga tekiwa hi vamadala.
1: Ya swi vona swa cinca swivangile swi ngo ho sungula manje a vona swa ku vala pena
0: hi swini leswi mi swi vilelaka ku va swa ha endleka kumbe mi swi vona ku swa vilelaka ku va swi cinca ku va pa nhlangano wa n'wina wu ta ya mahlweni ni ku va swikoxana leswi swi ya mahlweni na swi nyikiwa lesini
1: a leswi hi swi navelaka hikuva hi tirha hi matimba a ku va hi ta engetela vhenja ku fuya tihuku ntsena hi mahani swin'wanyana leswaku arendimento yi ta kumeka yi yandza hi ta kota ku pfuna lava va swi pfumalaka na
0: hi swona hi ya hi fika makumu ka bulula hina la nyamuntlha kumbe hoka magwito ka dibulula tho ka ditamulela nyasi kambe ni ha yi se tshumela misana hi lava ku va hipa khana ya varhambiwa va tho ka ditamulela nyasi mayelana ni tiya va ti navelelaka kumbe va vilela ku va ti nga va ti cinca ka titelana ku ni mathumelo yawe tati Cyprian i ni ku ta kota ya kwa ku cinca xo karhi ndlani ka ntshangano wanu ka titelana ku ni ku seketela vakokwani vathu i ncani mi navela ku va cincica
2: hi navela nguto ta thinene ku va va vapya va valotho va ziva timfanelo ta vathu va hombe into wa hombe tinki a hloniphwe into wa hombe tinki a va ni vutomi into wa hombe tinki a malasa kudya hi navela ku gondisa kathu va vapya vi twisisa tiyana vi ziva tito into wa hombe a fele ku ehlayiswa ve huma ka swivumbumbu swi so va a chinga umbi wa chilo a kaza a ta nga va wa chilo hi kombela ku va vapya va na twisise ve lundisa timfanelo ta vathu va hombe.
0: Mama Ana i di ku ta koteka ku va mi nga cinca xo karhi mayelano ni vutomi to khumbo va madala vathu nyasi ngomaonelo ya ni ncani ca mi nga va mi cimaha ku va mi cinca mutumi wa kota association
3: ni ka tipisisa
0: i di ku ta koteka kumbe mi dini maonelo ku va mi cinca xo karhi mayelano ni vutomi kumbe ni hanyelo ya leti ekwaka ka matshelo ya ka wona mova kokwani vanhu a ni kota association i ncani mi xi vilela ku va cincacinca
3: itivira havira languto ku khena ku cinca vutomi wule wa kale wa wu khinyavezi ka vakhalabye ku sikosana sa hina ku va ni vutomi wa wuphe swi hlayiseka sikosana.
0: Mama Ruth, Mama Veronica i ncani cimi ci navela ku a cincica ka vutomi wu teka ku va madala vathu nyasi
4: a swi navela ku swi cinca purke vanana va ka vadzivi va vhovo a swi navela ku swi cinca television nguma palestra ya hi mamahaku ndzi swin'wana swi hombahombaku va si fa hi kona ku siku na cinca purke vanana ni vona tinyondzo ta vona kunku i nga vona vona va daha swidahadaha xa va ka ha vadzivi va vhovo xa hi nguma.

0: palestra, talvez engas cota.
1: Muito na ribongue lhe encerrou na cava rajim sandu mas quando coitou para na tuca de tambo diara já se caiu em manhã engame ele tinha moio cava rambi wawa tu continue a veca maonelo a coe competi hoje a casa me na bela com ele tramsa na engame wawa hesia me utiza com ele tisia cota se lele do cota matuio utiza cava hengiti
2: ane na bonga guto loco hedi manekile nzauluia he bulang gutome waskosa kambe loko hichi hanya kuniti kunichikarato chia hetsangana kuna acho hekwambi chikota ku hingachi maha vona vathu vava vahombe masiku nsana vati yamukela sasidotho si mfumu ungativanika masikunkuwa vakahaya mukela wo thuka pa kupinda michi mayo kare va thuka va ta humelela va vanika hunchi mahule ma michi mayi leyi nga pinda kukana chilo i mhaka ya yi hi karatile lelembe limwanyani hi yite gabineti yawe va inas aha shashali hela kwazi va tito kasi ku humelela cha se ditswi lixikhene ato hinkwambi tiziva nguko na nhathu va chiza va ta woneka va nyika va michumu va hombe vathu va nyikaku se ya maji ku ni xikarato wa wona ditina for example kukana registro ya yipya dezo iva voo vale nkutonato xaumbidi loko ku cifa into wa mweyo wa vona vo vale a ku na ku cincwa ku vekwa imwanyani timasa kucha dona ene wule a nga fa wuleha a haka diphepha loko va cita va ta ningela ditina da wule wo fa wuleha podi u di engisa nchima michima imbidi iraro timasa kucha ditswi ditxikhene a tiyano ta ditina do wuyelela ku into a nga nga di kona ta maheka nguku va athu hi sese mana ku khene ku intuwa a fite se a ti to va ku balwa vamunyani va vapya ni tona hi nge ti mahe loko vathu va thangeli vathu va sa womba ku khene ko balani se na kuve va yidozo va le ditshikwini ditshiku hi hanyaku nawu hi cincanini va chi hi wona va veka xikarato chiya se xikarato chiya nguchi chi hi karatala ku hi kana me loko hi chiya gabileni ka vona hi titikhene ko hi na mana hlamulo yo ku phindhelela xikarato xiya maxi hi ka ximana
1: ngotana hi bongile that okay oni half ya minute ku va u veka maonelo ya wena kumbe ku veka mati ya wena yo kwini
3: kani mamb lexi ni nga va xeswo i ku tlangela ku kumeka nyamuntlha yaleno a ku va hi ta veka mavonelo ya hina lexi ni kombela ku xona mina hileswaku a vatsongwana va fanele ku tiva leswaku a ku guga a hi ku loya hikuza na vona va ta guga a va hi hlayisi tanihileswi hina nga hlayisa vatswali va hina khani mama
1: mama Veronica mati ya wena yo gutisa ka mabulo ya thukadita mudyela nyasa
4: na bonga nguti tati nene maje ni xikombela ka thuvanana hi hlayisa vaveleki vathu a hi va hlayiseni vaveleki vathu ku guga kule ingaku vona va to gwitale ni na nathu hina guga na nathu hina masikosana ku nga vona
1: matona mama ana
5: nanini wani ku bonga tisiku ta nyhasi hi nga tisikota ku ta hawa hi ta kombisana timan'wanyana ni timan'wanyana se ti kombela wo mfumo wo ya masoni ni wona nku hi vhuneta hambi ni ka timan'wanyani para ku cani para hina mana ku hi hanya utoma unene ni sikosa na sato si hanya ku nasu migangani ka hina
1: ngotana hi bongile yingisetiwe radio msambiki ni ku bonga ka varhambi wa wathu kadita mudyela nyasi ngamukela mame ana langa mami Veronica Khosa ni tati Cipriano Mandate vata unka association hoyo hoyo kukala kwa ni achizavani mwa provincia ya Gaza ya muka itikambi tati Simao UK wa association mpatsanu ima na kwa ni ya makangwini kumwa dropanika chai chai kanganga wa praya awa wanga wawa sengala kadi burula tu kadi tamudia da nyasi hivya kukubunga kwa humbe ngutati nene kame tikari ya nyasi Mozambique hika 15 horas.
6: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Corulengue será onde a Copa tenga a Gaza.
7: Tenga a Gaza. Jameto Yamahungu, a província de Gaza.
8: Ngiseti hoyo hoyo katenga ya Gaza misungu ya konanguia. Mfumu wa distritu ya Bilaini mwa Gaza nyase kakunene uniketeti mahali kuwati tzimbitisa makungu yo hambana hambana ya mabindu ndani ka makungu ya mfumu yo nikalati mahali kajitsungu kuwa kuanziswa makalo yo hambana hambana ngutungutu hanze kama dropa. Mawadota ni masungu kati ya dibanza dosunga mlao ya ditiko. Majilumba dibanza da ferilimu kuchia mcha provinsi ya Gaza. Ma kuchetela chitsungu kuwachi palusha timakata mapoisa ya wa makusha kutimale hanze kama dingano mustaratuni ambi icho wa matumelu ombisinga amanene. Amarabduya aka michini kawukombisi kuni nane Hortensia Matavele katumai waku yengisitu nene katenga ya Gaza katitambudia danyansi. Mfumu wa distritu ya Bileni mwa Gaza, nyansi unikete timale kuwa titsimbitisa mabinduyo hambana hambana. Ndani kama kungu ya mfumu yolava kunika timale, kumbeyo unika timale ka chitsungu kuwa kuanziswa makaloyo hambana hambana ngutungutu hanze kama dropa ka titidano wako Fundu Zimvolumento Ekonomiku Lokal Fidel. Kunika timale ya kuhoka 3 milioni. Ni kupinda. Iya ino tzimbitisa mchano wa magumi ndi mwedo wa mabindu yo hambana hambana. Kadilembedi ya hiku kadona. Kasi loku kuchidinga niswa nimbimu yo fana dilembedi nga guma kuona titokene. Makungu ya wakumbe mabindu ya wama engetete ngutu tatinene. Mtangili wa distritu ya Bileni aomba titokene. Timaliti ya tinganikelwa nyasi. Tikongoma vava vano mahama bindu. Mailanu nita ushavisi. Kufuya. Ambi ku mahamitumu yo hambana hambana. Momede Arawush. Awomba kambi titukene. Kutala kama bindu akona. Ngava apya ni vavasikati. Kuchikungo mwatito kene, vezi kota kutulela mitumu vapuni, ve anzisa utumu wawe, ni makalu ni muwa vahanya kona.
9: Estes projetos estão a gerar outro emprego. Estamos a assistir o aumento da renda familiar no seio das comunidades. Estamos a assistir de igual forma a aproximação dos serviços ao cidadão, o que não acontecia antes, mas também é coisa para sublinhar que nas comunidades há um surgimento lá de uma classe de provedores de serviços.
8: Maji ya mtangilo wa distritu ya Bileni, Moma Darawusha, chichamusele tito kene, ngu mabindu yu hambana hambana. Seka oneka kuanza ka makalu yu hambana hambana kambe, ngu kukatumbulu ka sitolo, sichavisa kusima hasu hambana hambana. Vatu ve hungula minava yuku kakuleva ya madhurupani kuyashava munyu hambini sakuja simuane hambincho wa sepu ya inene. Womba kambe tito kene. Vati kota kuwa vitutulela mabindu wa anzisa utumi wawe hambini ya ni makalumuwa vahanya kona ngu timale tia. Awambisile tu nkuku niko katilembidi nga kuma kuvite kunikelwa timale towa watuwe andzisa utumi wawe na makhalo ya wa vahanyako ka wona ndani kama kunguyo wa ya mfumu ya kuva kunikwa timale vathu ku wave andzisa hanze kama dropa ngutu ngutu yombela kambi tito madota ani masungati ya dibanza dosinga mlawu ya litiko ma chilumba dibanza da fereli mungu che mucha provinsi ya Gaza ma kuchetela chitsungu chotse kuva chipalusha timaka tela na kuno kosha wa timale mu wa stratoni nguma poyisa hamin loko masithume ngutinzila tatinene va womba titokene kula kupalusha timaka tia ka sikanikiso siya siela nako ni ku amukela timaka tonga tia ngutungutu maka ya kukosha timale mu wa stratoni nguma poyisa hambini kuwa masithume kakwati ka Simon Sigaba Mahunguya wa manga wa meziviswa kasiro saadi banzado wambedo sunga mlabu ya ditiko kamsingilitanu uwa singa wana wo ni utangeli wa komando provinciali ya mapoisa mwa Gaza. Maomba tuto kene kadudle mbidi ya kukadona kupinda nchono magumi ni muno wawona mapoisa ma nikilwe sitsai soso hama na hambana ngukua manga ponla mlayo na kona nchano ni mweyo vato mahangu tovelwa. Alberto Valoi, iningilo mahungu wa mtla wa uu wa madota ni masungukati ya dibanza dusunga mlayo ya ditiko nguli dawada frilimu mwa Gaza. Atikene, tini lisima kuwa kupalusha ubihi uwa ungatuka kuma hangu mapoisa mustaratone hambine kasika nikisusimuane kasito kene kuguma chikarato chia
10: iku vulavuleni ka vona hi kumele swaku ndzeni ka huvule ya maphoyisa kuni xigava xa ukari lexi ntirho wa xona anga ku vonelela atimhaka ta ku fana ni leti ikusa xitsuku loko xivulavula va fanela ku va va famba va xopaxopa swaku hawe a matirhela ya maphoyisa la ku tshama switratini la ya ku secha mmovha ma tirhisa ku yini nakona va nkarhi n'wana n'wanyani va hi pfuletele swaku a xitsungu xi fanela ku va xi hlaya swaku nakona a problema leyi hi nga na yona hileswaku a hi swi koti ku phata vito la munhu tenge mphata hi kumanyana ani problema leni leni le ata kota ku va a khatisiwa mayelana ni matirhela hi ku ama fanelanga a phoyisa loko leli xitratwini a hi para li famba li teka timale ta vanhu a phoyisa loko leli para xitratwini i para li secha nawo.
8: Madzi ya Alberto Valoi mnengeli wa mahungu ya mtlawa wa madota ni masungukati ya dibanza dosunga mlawu ya ditiko ngundi dawada ferilimu mu wa provinsia ya Gaza achi wombomba titokene kulava kuwa chitsungu chipalusha maka ya kuwa mapoisa yokari mekosha timale mu wa staratone hambini kuwa masitumi ngutinzila tatenene ka sigava so hambana hambana. Yona mapoisa mapuni makomba kushaniseka ni kukarateka ngutu tatinene ngumhaka ya vava sithuthuthu va tleketlako vathu ngukuva kalondeti mlayo mahungu ya wa matiso wakungu mthumisani kuloti Pedro Paruke.
11: Mapoisa aditiku ama provincia ya Gaza makumbisa kushikwala nguko ha ka vatsimbitisa vasithuthuthu na vachipakela vathu apa vakasi vasilondeteku mlayo wata matsimbilelo amuwa sitratoni kakuomba ka mapoisa va moto taxistas iku vatsimbitisi vasithuthuthu na vatipakete vathu kuchekecha vathu ngumakhambi odala vapakela kupinda vathu vambidi hambini kuwa vasi ambali makapaseti mabota hambi ni simwani simaho asisi kumbisa kukuwa kasi veshonipa mlai wata matsimbilelo amwasitratuni. Mtangeli wa chigava chata uningelo wa mahungu kakumandi ya mapoisa ama provinsia ya Gaz awomba titaku chimwani chikaratu aji chivashukubalisa kukasi vatu vave umbomba nguva tsimbitisi wasi tututu na vachipakela vatu kwa vakasi vasinga ni makarta dikundosa mapepa utsimbitisa ngu onami mova kava uzivi mlai wata matsimbilelo hambi ni kuwa kasi vasati balisa kuwa ve londeta wana mtumu uwa Carlos Magwakwa awomba titaku vani kutemba titaku matsimbilelo ya wakumbe mtumu uwa kasinguwa u tsukatikisa kuta matsimbilelo amadropanika chechai hamirika mamani makhalo kambi talaveka kuwa kasi vewa vachituma ha mlayoni makwakwa a kombela ka botse vazimdisi vasitututu na vajima ha uchekechi wa vathu kuwa vetilwa misa nguhaka kunene mapepa awe kuna wakasi kubomba tiphango ta mimova kwa ma provincia ya Gaza.
12: Forma geral, é que hoje um outro taxista deve respeitar as regras que nós temos de expor. Primeiro, deve portar capacete, botas e luvas. E ter respeito na via pública, circular como as regras mandam. Só assim é que podemos ter uma cultura segurança rodoviária.
11: Matri a mningeli kumbe wa mtangeli wa jigaba chita mningeli wa mahungu kakumandu ya mapoisa ama provincia ya Gaza Carlos Makwakwa. Achikumbisa kushukua lango konha ka vazimdisi vasitutu tunawajipakela vatu vasilondisi kunguhaka kunene mlayo wata mtumu uwa.
8: Ya masoni nkuku kisela tenga ya Gaza mahungu maomba titokene utangeli watadahumu wa provinsi ya Gaza upeka nzewe kachitungu chose kuvachilini kuonele langu tutatenene mumaka ya kuwa tinomborota vatu wawa vatisunga ako kuko hakasikara tuso hambana hambana ngutungutu vanana wadoto vapi ambine watu wahombe ya kumasoni nkuku kwela. Mahungu maomba titokene lembedi ya kukadona maguma mbidi ni watu wambidi wa luzili utome kukuti tsongisa mwa provinsi ya Gaza. Kasi kadilembe didi ngapinda. Ivi te digumi ni mchanu ni vararu. Distritu ya Limpopo mwona iwana wakuti tokene watu watatisa kuwa vebele na humo ya uwa wuti sunga. Nguku kadilembe didi ya kukadona kumanikile titokene. Nchanwa watu watu sungile nguko haka sikara tuso hambana hambana. Kuwa mba tito kene maka iya yiva angu angu tungutu ngukuwa mwana nisikati vasipisane hama yani ni kuwa kutalaka watu vecha ma, misakanu iya ya azari ikujogu di azari kasi misakanu yombi vitwa velu zati maaletawe kuni baba bati tsongisa kongu kuhaka kudati mbange. Ni vama ni baba kuni sikweniti mua mabangu. Nguso nasi ya sivangelo sima hakutito kutalaka vatu veti tsongisa mua provinsi ya Gaza. Nelson Mashaba wajikani kisochita udaumu wa provinsi ya Gaza. Acha msela tito kene. Kuni sikombi susia intulu kwa jilaba kutisunga asi mahako. Se koneho mashaka ni chitsungu vafela kuwa ni kuwanelela ngututatinene titukene vifikela kuwa mtuwa koneneyo atitavisa utomi apuni.
13: É possível prevenir o suicídio. Primeira coisa, temos que saber identificar quais é que são os sinais de alerta. Quais são os sinais que nos comunicam que este indivíduo está com uma ideação ou se calhar já partiu para um plano suicidário.
8: Matri ya Nelson Mashaba wa chikanikiso chata udanguche mocha provinsi ya Gaza achi wombo manguta kuwa chitsungu mashaka vafela kuwa vedi nukone langu tatinene kati makata kuwa vato vedava kutitsungisa. Ati womba titokene. Siku kumbisusia singa maha kutitokene vato vewani kututumbula mtuwa alava kuti tsongisa kasi vangawa vetekela kuwa vamvuna. Mangu yata o chipritani cha hombe cheche chai maomba tito kene kakelela mnoha kuwa kushamula kuvilila kavalu watewa velela kukutelwa mnoha uwa. Kunguwa chipritachia chowa ni lidzana ni makumambidi wa sipakena sanoa. Kasi kulaveka maza na mambidi ni mchano wasipakiana sanoha. Tito kene chipritachia chituma ngu hawa tidingana ko mkona. Mangwe wa mazi visili ngu Arsenio Zakariash. Ntangeli wa chigava chichi yala nako nitamino haka chipritacha hombe cha cha cha. Ya hombe li tito kene. Mno hau kuho u maneka kudutikudu mwandi mwani. Wakulu veta no wana kukuma ngu. Mbangi watu wa kula kutelwa mno hangutungutu walea vanga tsangana nisikara tusa kudawiswa ngutipangu ngutungututame mova ntimwanyani. Hambini vamo anivalwati vava mahakoma operação vavilela kukuwa vethelwa mnoha se koneho timana katitokene mnoha uchiva
14: que o Banco de Sangue neste momento não tem reservas assim tão agradáveis. Estamos a falar de uma média de 120 unidades, considerando que estamos a falar do hospital de referência a nível da província, esse estoque não é agradável, considerando que o consumo nessa unidade sanitária é constante e a qualquer momento pode aumentar, talvez acidentes ou alguns outros episódios que nós registramos diariamente.
8: Mati ya Arsenio Zacarias ya chombomba nguta kuwaka chipirita cha hombe cheche chai noha wakelela tito kene unamaneka ngu maringanu ya kona kuwa utelwa valwa atipawa vilela kukutelwa noha. Ying City, Muyanzi lene makohane tenga ya Gaza inazaka luku mahungwa wa maduko kete ngutinzi la tatinene usatiso ngu amarabuduya kamichini kasika ukumbisi kumarikili ya ordensi ya matavele katumai wako Ying City unene kaimi longo loku kungadichita ya imisoro provinciali ya Gaza Mitsikari.
7: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Ni 15 horas 16 minutos em saludo da Rádio Moçambique. E te camba tenga a titi, chuneva kubongodi ya mkete ngudzila tinele ta Wing City.
7: Uchenji wa kula Mosambique se ukatirwa usaula kwa unangala kaya 2026. Kuva usaula mchenji wa wena uwa utzakala kumumbelilo wakona. Ti hukili. Jagata kumbuchi asterisco 744 cardinal. Uguita usaula hawa ngate parada musical. Utumela hawa wangate keru votar. Kambe mkuva usaula. Ungava ubana nomboro ya uchenji wa wena numumbelilo uwa akutzakala ku. Ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena numumbelilo uwa mtzakala ku. Uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela. Mifoti dungwani wanyani niteka di gumu atumitika. Kambe ungava usaula kunga hikuwa utakuna uchishuwa. Mbalani kuwa uchenjwa wena nmumbilu wena. Mbani ka finalisi mwambiku mana chihiwa. Unga hiti mbi. Jekata kungu uchi asterish 744 cardinal kuwa usaula. Unangala kaya unga uchenjwa wena umana kuditri.

0: utshentshi ukuwatula Mozambique se ukhaphini kwa usawula ukawunangala kaya 2026 kuva usawula mtshentshi wawena wa utsekela khunumombelelo wakona tihukile jakata kongochi asterisk 744 cardinal ugwita usawula hawa vanga te parada musical utumela hawa vanga te kero votar kambe nkuva usawula ungava ubhala nomboro ya utshentshi wawena nimombelelo wo akutsakelaku ungava ubhala nomboro ya utshentshi wawena nimombelelo wo mtsakelaku kuchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mifoto lin'wana nin'wanyana li teka ligumu automatical kambe ungava usawula kunga hikuwau ta ku na u cixuva mbaleri ku va u cenci wa wena ni mombelelo wa wena va va neka finalisi mambe kumana cihiwa u nga heti mbimu jakata kungu u ci asterisk 744 cardinal ku va u sawula u langala kaya ngo u cenci wa wena u mana ku libyia
1: Raji Msambiki chaleketa mitumu ka ingitita kwa makali hambana kalita mdeda nyansi wazi tatu 30 ka setembro ka dilembidi ya datu ushmili vinsesh wazi tatu wa nyansi angatamu wadripanika cha ichaya acha kasena kuchipeka nyana semoya na sauti tila sana kwa kudoni kile kuchakatela kama tia nzuma nyano vani nyatulu hina wala kwa siku wa wana wambala tipasha tu hihuka na tu kasena kuneni kongo magadripanika cha ichaya hii enda hiditi kini majesi ya tongo wa keno kapeka semoya na sauti tila Embe makweta kuningama nguwa chitichi nguwa hini 16 horas 10 minutos.

17:05 minutinho setu a Rádio Moçambique, ritima na mão, nova cubongo de mamukete, ngutinzela chinene ta wing city. Hina longolokani na ngu change ni mabulu, hichilavetela mbimu ya kuahita, ni ndima ya mlongoloko misakani wa wapya ni mtumbunuku.

0: Tukati antarandu tia takuna ato nuche njua hinga tumani ule mpoko parampuwa watu wanga endela nyansa wa radio Msambiki na ungasi kutokuwa uhi endela. Nikona hii albumu kete wa embeleli vatala nikona hamu kete wa balabale. Kambe hinga di chila kuwa hii kuwa mkaya la mungiseti. Tita ku utamadika na uchipalusha uchenju upalusha tindibatua utakuna uchiti lundisi. Lwa salonu mpatana kuni natu kakakuni ya mapayi masenjiru masenjena shigubu kweko ni mua tapandika chachai lipopu shongweni. Shoko magistrate o tselele awake ma lumba ku province wa Yagasa otse munu wa makona ngonaho I bonga kwaku ukuninatu nguko waka www.rm.co.mz ka internet ngonaho tinsimango tutatnel kuwa o mana mnungu kuwa kabe hichu ya big sales u katri kwembela ngo 2021 ngato loko ni katri kwembela utipfiti njani studio
1: Katilu kwa mbelela ngu 2021 and down. Nyembele tu 2021 vela nchiti za tunu mbelela. Mashika kuwe vela ndi mbelela tututipa vela tu keneko. Kwa mbelela vela kaniela. Atinu kukuni kungadinchu mbelela kwa. Ii vela nungadinchu mbelela ni amasoni.
0: Kambi mle studio tipiti njana?
1: Amle studio ni mbelela titimato za gisa. Iti nsakisili.
0: Iti nsakudoka hata?
1: Iti nsakudoka hata.
0: Uyaza udi nkuduka
1: mbino. Na hati nikasa nivi nkuduka.
0: Na umodlano kwa ya duka mbino. Kwa takuja udi nisayasote
2: Ndizana hambisi dikona kuduka kumeke nintinitinu wanga katakala zimbila kasona zamili kunu wisa nzila ni kuniskota na natutanga
0: Muningana kulaela Kambe mailanu ni produtora mungote kuwati matiko kata
1: Produtora ngote kuwati matiko kata So na ati ngote kuwati pringani nga tangani zula hali Ani ngote kuwati matiko kata Ateni kuungu kwa nga dachi ngole kuwati
0: Se unikuungu mga diki mugrafaraka produtora inu wangweo
1: Kongo kose ichinjele kanga de grafaraka produtoru le grafaraka produtoru man
0: Mun mamus kamanga hukuta ko yambe
1: Ko kaimbi musiko ngo hefala dizoito momos
0: Dizoito tita ku kunde album dinga humasha kumbe mungade mcholungisela
1: Engade cholungisela
0: Kuchota jansi
1: Singade sichichota nyana singade sichota nyana
0: Majuse mukhatile kuve mu dunga dunga ni produtoru akona dal
1: Ya ikhatile se kuve vela dunga dunga
0: Tita ko he dilambi dondo henga amka
1: Ya lembi de vela henga amkele henga amkele
0: chema mona kutu
1: enchi monga du vela chini karatela nyana mas vela he na lungisa makaya
0: Iya masuk mukset sih cie bulak kue ko ni dah urik ko na hitsa ke ko minggu tu tak senang gula ko na uci seni pam melayu wa macam bela rumah citra tu na tu kuba uci bunti sanggamu tindi matu hamba namba na ni ko na hitsa ke ko tu tak senang mukset gula ko na uci ramba muakelan yo bobang gua fizinya itu gua cepat ke zat aku ada mana kena aji engisam nunggu kuwa uku misalkan awak pinam tumbuh ko di bintu darat di Mozambik emisor provinsial ya guys makuku kuwe pelah ikut singi sam kuba ikut ninga tindi matu hamba namba ana ka uwana uwa mnungunoko tena kuni mtumbunoko hawa ke imano chenji wa uku shayale
1: uombo mungu sifula
0: sifula nji anjika humelila kambe
1: hawa na makaya na ungu makaya leyo kene kwa jizi watu kukela nji uzimbila matiku ya kulu uzimbila ngutuma enda ungu ya kawo ya nakapela kema ntumuna nana uzula ngutuja nuchi ulaguti ya kutumbila letu uzimbila ukato enda ungu vela ticha kutumbila lochia uya akona wakataki ngutile unga mahatona kalea kubia wataka mtona ndo kona ule wakataka mtona sengu haja ninga santutuma nepeka ngoma yana yoke nako bakona wakumbitsaka and then ule kubasitsaka ngo haja wakukufula ngwazi ninga santutuma nepeka ngoma yana
0: se eto nitona tuku humelana kumbe
1: tikano humelele tena kuti ninga tondi chumeleva makoti kutsangana kavo
0: imana no change wa homba kwa sengu vempela na kudini tuka mpela kumana ka levengo kambe cha hombe nkuva mdukumbe mtu muone mwa yana kwa tsalele imana kana hi chirandana nikona hit mangulirandu kuti ndi tikipaza misako ikhala hatse ibula so

0: chonchono bako big one lan ko ko ni Mr. Salt so ga hende la nyasa wa radio mo sambik kwampela himana kana hi chamasun ni muwam nangono ko wi nabara kuba hiziba ka big one lan kun ma video sema ga hum
1: na da ma video ga ses ko ta kuma ha machine lan ko ha malaba kuma
0: no wana da video ga mama
1: a le lambile ta karata ko ni ku promise ra ko hinga mama
0: aha kambe ntumbuno ku ke rokweni kwa kasi nyazelweni kukona big mondan utsimbilisa kuchana kone kutsangana ka vembelele mabula mulungisa tide matohamba nambana
1: ha tsangana he bula maji va embelele va ya tsangana ngutamba ha tsangana ngutamba mara ai di tsangane lini va va kukona ha bula
0: ni matsangana kambe lo matiko mangwana hanze ka Mr. Selt
1: ha tsangana ni vangwana hanze ka matiko
0: kambe Mr. Selt akhero kweni tumesa kuchana
2: Tumese tonga ndumule rukwini mule va humelela wa munhu va matiko va chai va matiko ku hambanelana loko chikuka chaka matiko a hanzi ya manani va matiko ni vona vo hambanelana wa seve ku ilungisa chilenge chilenge chilenge chilenge leya mukumule ka tshu mule
0: mubula mu
2: ive ibula ichi chan chan chan ku talaka tona ku chani ku va hina mana ku rambana timwan tshu tshu to hina chan hina dzumba isakano tsimbimu
0: kambe mabula melano ni nawo wa tem tumbulu ufanele ku vote mbisa tona
2: ya habula mayelano ni mhaka yanga
0: kambe ba muni mcha wa munga maharu kwini wa vaembelele kumbe usena maheka
2: usena maheka mkawa
0: nyazelweni ke uhu
1: ya nyazelweni akona wa mweyo ayembelela
0: kunene mcha wa titaku association ya no vaembelele
1: yo a ingana nene
0: Ah titomo wo bulana ya ukota mngani ngati titomo to semuto dzumba shamuumba titomo tselelo vaembelele vanyazelweni vatsangano khalomwe
1: Na awani ngana ene angade haha simajia zama kulondeta kanzila yoka yona manje kutsimbula kankama ana hoka haina nathi ukona kankama ko
0: Se uchenji wano loko muchi kubendula mama hangu bala mokala hatsi tumese kuchana kumbe molora
2: Ah uchenji wato na mahati tokene ko no mbisa ku holora porque uchenji wo khene ku ho kavanga vela hansungu mahansungu kala ku zisetu
0: tumana kutambano
2: nje ngati to janjani na ada
0: eh nguti to loro uchi tsimbela tsimbela singati ta ku
2: yeah mloro uchi tsimbela tsimbela vela yeah
0: kambe kona ku ayembelela big sense mondlani kasi awombile to nkwato kunavela awe uya mahati to unavela kwa kwana nawo
2: ani chichinga zichini mani kata kuimbelela nguti leto ndine primo mani ngati fala fala boy enda ndidzumbela ndini ka ku sempre nchimfushela nchifushela wa madrinya ene primo padrinya enda hale ene tintunya na wo peka tingoma nyana tipo iti produrnya nonse wasini ngaza navela kwani pekela ngoma ningaza nipeka ngoma ya titulu tifola wase ene ngakuta upeka ngoma elea angwela titu tutumo ya studio kasiku yo chani wakha ukanisela ngoma ya
0: so uzwa peka yo tifola kuja
2: Ngwaja ninga tutumana peka ngoma yani ngwaja ninga zanoona titokene ko chichinga manza ne peka ngoma yani mhaka yokene ko babeleke basine vakaningeli mulayo ka banana ngwanyasi wadetsiye ku banana badha kuti fola ngwako kupata mulayo
0: votsi babeleke basine geleko
2: nga votsi babeleke purusini ku hango da nga votsi banana badha ko ya purusula ya kumbe ningela mwana na ogungu wadha ko mutona tiyana
0: se ngu change velonga khatakuwa ku bindulo
2: ngu change ninga khatangwana ku bindulo wa
0: se ngukamuwa unga bindulo wa change utumbula titongwa embelela uchi ningeleke nawo
2: Ngwaja ninga vinchi sikha ukanisela ati data ocean sakana ku Christmas ya.
0: Wotete kwara dzimsebiki pakana tsene kwa kuni nawo nikona amne hi kuramba taka yimbi mke kuva kumana uchenji wa uku tifolo lubako Mr. Selt awa anga endela nyas akuni big modern kuva imane kana hichi pakana tsana. Okay.

0: Vincent hiya masonu wa mngolo ko komisikana wa pina tumulo kande mko wa kaula wa kuva o hoka makuitu abwa anga mlava ko kuva mwa mtakisa ku bala ku msengetela kumbe ngulundisa timbato hambana mbana kumbe kula bo change anga mmanisa ku change
1: yangu kube no chila ku isengetela kumbe ku change change ngutsangana ka sona sa kumayela ni ku ivuna ngona ho vele ngoma na ka ngwa ko 77 singwende no void nde 5 hichi tsumela ka mbe chimana ka ngwa ka 85 60 doji 77 singwende 4 set ngwa ngoma na ka ngwa tlhelo tshelele hawana
0: ungaphinda u situtu
1: ninga tsumela ka mentsho ya 87 77 singwende no 85 set nichi ditara ka mbe ya Vodacom kona ho nichi kene 85 60 doji 77 54 set wa ino vechimaneka ngiyotsimbimu hawana
0: matwimu navela kumasiya pombisa hotisa
1: inavelanyana kuve hisiya matwinyana nsiya kuve hichidungula vatshelele va leva veku vachiseketela ka church card iku votshelele vaseketeli va hina ngumatlhelo wotshelele hina mbi womba ditiko hina mbi cana ho dungula vose vaseketeli ngumatlhelo wotshelele
0: big bondlana ungatsatsava exit nku navela kuomba chan tshombisa hotisa
2: navela ku siya utomo nene ka botshelele vathu vengisela ku tingoma tathu vachiva vachengisela tingoma tathu ni tikombela ku va sikwadi mwani mwani ndi nowati chimutsakisa ana zama ku hi lavetela ku wa hichiwa hi chitshangana nayo ka utomo wunene nayo
0: kambe vaveleki a tuchani mveleki
1: ya ka ngoma yele ya mveleki le a chichinga si chiyima hi peka ngoma yele ya mveleki le ya vuchile jokhene ni venchi tsimbela dimwanitsiku handzila vhela nchimana mfana mwa ivela chi diskutere ni mbeleki wa kungwa kwa chikeni ani kale kuri mungu mame kumbe le kuri mungu papai singwana nga vhesa kota kukhukela kwa halen tshituma vela nchi jikela big mungu kale nchi ahi jike vela ya studio porque ni venchi pa macho ale yo kene kwa ani kale kuri mwa vela ngwa singa tutuma ya studio ya peka ngoma yanu yo
0: tutumo la ya
1: sediana ngoma yanu yo la ya mishu
0: imana ni change wa huko vavelika kasulu ba ku big mungu kwa kuni Mr. Samsung endela nyansa wa radio mosambi.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas, Funzankulu Gaza, Nitiko, Encare, Uwa, Marungulan, Zenkamangas, Funzankulu Gaza, que os falam ser de Nene.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Lipe lili hika nogonoko wa maungu ya shifunza nkulu Gaza. Maungu mata eka ulam sile tiloko misila bonifas novela amarabuduya eka mchini wakuna wele laka wingisetil nene. Chifunza shabile ni chifunza nkulu Gaza. Wapfuneki hikola eka chuma ya kusekretela nchufu kwa miganga Fidele. Vati bohela ekuwa watatira nzenika kuwa wa chufukisa miganga ambi kukilisati maleti wa lumbuweke. Shudana shakunela eta materialo ya mfumu chifunza nkulu Gaza. Shitawa shlengletana vikilili taka eka shlengletanu ya unchani ya nzini kankama akuwa kushiwa materialo ya mfumu eka hafu ya lembe hinga kalona. Mungiseti waranzaka etinchlo kumaka hitaka na tona eka mahungu ya nyamuncha. Tani ila nuleka kona e mahungu mataka kartula bonifas novela na amarabduya eka ukanjis wangu wingiseti linene. Yamachweni nikuwa hikunyika ama hungu ya shifunza nkulu Gaza. Nyamuncha mfumu wa shifunza shabileni uwe unyika mashake angati mali titi seketalaka la vancha akuwa wakota kulanza mtiru yata nshuvuku. Hikula nuka shifunza lishi wapfuneki hiti mali iti chwaka Fidele. Watu bohilili akuwa watatira nzinika kuwa wakota akuwa pusha amintiru. Nukuwa ati maleti wa ya mkileke tikota aku binzula nukutelisa kuwa tetapuna wa mwanyani. Ashbo lishi shi nyikili wili wa zitatu lwe nzeni ika mintiru irangilu wake himu rangila shifunza sha bilen. Lwe ya nyikileke masheke ka nchanu wa kumi na lingwe ni nchanu wa wanu na vambiri. Nzeni ika makungu ya kuwa kusekitilua anshuku wa mgangalu. Na wabula kukuli lahina awapuneki la wawoleke lesaku makungu lawa wa malanzaka ngopu yata mabinzu ufui ubinzu lisi lalusa masingwini kulanzata machapu ambi ni ta mintiru. Ili sisi nga tava silanziwa nzinika sbohu sabona kukota watira nzinika kushamula a sbohu lisi vatiwekiseleke ikasona kalukuwa ya mkela malili ika mfumu.
4: Suzana Francisco Mazini, minaku yancha negosi, para ini punetaka negosi li ningakayo. Nshafisa feijão, amendoim, tenyu maiki na jirarar koku, pilar amendoim.
5: Se a negociar oita fama e male.
4: Eita fama.
5: Daí como a male é o feliz.
4: Daí como.
5: Não vai agora em Bangoyan, vou falar de sempre sobre o Guanamale.
4: Não vai jogar só com male coia. Deixa lá ver que é que o feliz. Preta gota o funa Bangoyan.
6: Jonas Mario Mula. E Niam Kelly Segela, 50 mili. Lava kufu ya tuhu kuletinga tani nika matanza. Matanza lawa mangata kota kufuna. A comunidade lele ntshamakalo ni mangwanyani ma district nga labileni ntse kambe ma district mangwaye makota kupfuneka kuva hini matandza lawo mahumaka kaya ka hina na lo tsemba hiku na switiva ku loko ihlanganise mapimo ni vanwanyani va makwero hi vonisanile ku loko no fani ko ka ndzimale ya ku lava ku fuya to huku leti tinga bendzula ka matandza nda ikuma ndlela ya ku vani pfuna hi ku xava na boho ni ku xavisa ka muganga yin'wana va kota ku pfuneka nga tiri ntsena hi matandza ya kuta handle ka tiko kambe lina wo ya la kaya na yini
7: beni le fela ku kuma no pfula sala una me ano luka vanhu eso va landzisela mina wa ko mina wo va tebrate tlhelisa mali leyi tipu wetin weti tinki yi tlhelisa yini vani majuru yi trexikinyiti
5: loko ku hundza tiweti ngati na ku sungula
7: 3 meses
5: ta swi kota
7: swa tshembisa.
3: Kasi murangeli wa xifundza xa Bleni Momadi Araujo a tshembisile swaku makungu lawa ma seketeriweke hikwalaho ka timali ivi lawa ma xiyiweke hi wunyaminyami ku kota ku lava pfunekeke va kota ku landza a makungu ya vona ni ku va va tlhaukanyisa eta vukosi la miganga leyi va hanyaka ka yona. Ku ve ni xipimu xa maxeki lawa ma nyikeriweke hi ku tlula 3,200,000 mali leyi yi seketeleke ntlhanu wa kume wa makungu na lin'we ni ntlhanu wa vanhu na vambirhi ku va va landza emitirho ya ku hambanahambana ku xifundza lexi xa Bileni. Naswiritano a kata mifumo ya madoropa ya ka Masini, Praila, Bileni ku ta va ka masiku lama taka na yona yi nyikela a swipfuno ndzeni ka makungu lawa a ku va ku hlukusiwa a miganga leyi. Man'wani mahungu hi tameleke hi nkarhi lowu ma xungeta swaku tindota ta ku vonelela eta matirhelo ya mfumo hi xiyimo xa bandla la Frimo xifundzankulu Gaza lawa ma ni ku ndhundhuzela ni ku seketela a xitshungu leswaku va xipaluxa a timhaka hinkwato ti nga vonekaka ta kuyelana ni wuhoriki ngopfu eka swirho swa ku phohisa xifundzankulu Gaza. Varhangeli lava lava vulaka leswaku ntsena loko hi kota ku va hi ni xibindi xa ku va hi paluxa eka urhangeli hinkwaswo swi rhalanganya swi tlhangana na swona swi lanaka ni ku koxa timali ta handle eka nawu ngopfu eka vachayeli va mimovha leswi a ta va ndlela yinene ya ku va helisa ahorireki leli li vonekaka ngopfu aswitarateni hi maphoyisa. Mahungu lawa ma tivisile ka xibyana xa wonelele ya ta vuphoyisa xifundzankulu Gaza ndzeni eka mintirho leyi yi nga ve kona ya mpatsano ni swirho swa huvu leyi ya bandla la Frelimo ndzeni ka mintirho ya ku va ku xiyiwa eta malandzelo ya mintirho yi nga kona xifundzankulu Gaza eka swibyana swa ku hambanahambana. Albert Valoyi loyi a vuleke leswaku va deputado va Assemblea da Republika na va khumba bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza va vona leswaku a ta va swa lisima a ku a wu paluxi la humbuluki eli ndlela leyi nga kotaka a ku va yi thiva a swilanganya hinkwaswo swa kwelana ni leswi swi vonekaka eka masiku hi nga ka wona.
8: Eku vulavuleni ka vona hi kume leswaku ndzeni ka huvu leya maphoyisa ku ni xigava xa wukarhi lexi ntirho wa xona a nga ku vonelela a timhaka ta ku fana ni leti hi ku se xitshuku loko xi vulavula va fanela ku va va famba va xopaxopa swa ku hawe a matirhela ya maphoyisa laya ku tshama switarateni laya ku secha mimovha ma tirhisa ku yini nakona va nkarhi yin'wana yin'wanyani va hi pfuletele swaku a xitshungu xi fanela ku va xi hlaya swaku nakona a problema leyi hi nga na yona hileswaku a hi swi koti ku phata vito la munhu tengi mphata hi ku manyana a ni problema leyi ni leyi ni leyi a ta kota ku va a khatisiwa mayelana ni matirhelo lawa hi ku a ma fanelanga a phoyisa loko li le xitaratini a yi pfala li famba li teka timali ta vanhu a phoyisa loko li pfala xitaratini yi pfala li secha nawu.
3: I marito ya Alberto Valoyi munyikeli wa mahungu eka tindota ta huvu ya ku boha minawu ndzeni eka tiko na valomba bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza na a vulavula hi lisima la wupaluxi la humbuluki leyi nga tshukaka li vonaka a nga va ndzeni ka maphoyisa hambi ka swin'wana swo byana swa mfumo. Na ku endleka leswo a huvu ya ku nelela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza yi ta va ni nhlengeletano vhiki leyi li taka eka nhlangano wa wuntlhanu ya ndzeni ka nkama a ku va ku endliwa a nhlelo wa matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza eka hafu ya lembe leyi hi nga ka lona. I mahungu ma taka na Carlos Matsinye. Carlos Matsinye kunene na a nga kumeki ni mahungu lawa hi nga ta taka na wona ka minkarhi leyi hi taka hi ta ya mahlweni ni man'wani mahungu ma choka swaku maphoyisa ya tiko xifundzankulu Gaza ma kombisa vuendlavindleki hikwalaka ku va ku nga landziwi eta mafambelo manene aswitarateni ngopfu hi vachayeli va switutu eka mintirho ya vona ya ntleketlo. tani maphoyisa a vachayeli va swithuthuthu i makhambi manyingi na va kumiwa na va tsutsumisa ngopfu a swithuthuthu va nga na swona ndzeni ka ku tlaketla ka vanhu hambini ku va swithuthu leswi swi ni ku tlula vanhu vanharhu kumbe vanhu vanharhu va tlaketliwaka handle eka nawu mhaka leyi yi fanela ku va yi nga landziwi munyikeli wa mahungu mutini wa phoyisa xifundzankulu Gaza a vula leswaku a xivindlavekiso xi nga kona ndzeni ka maphoyisa xi yelana ni ku va vachayeli lava va swithuthuthu na vonavo va nga na etimfanelo mayelano ni mintirho leyi va yi landzhaka mhaka leyi nga va ya xikarhato Karoji Makwakwa a xungeta leswaku hambileswi a mintirho leyi ya u tlakitlela vanhu hikwalaho ka swithuthuthu yi voniwaka na i na dyalisa ta mafambelo ya vanhu kambe swa laveka ku va na vonawo va landza a nawu mayelano ni ta u tleketli
9: Deve rispettare le regole che non sono di Facebook. Primero, deve portare capacete, botas e luvas. E che rispetto una via pubblica, circolare come le regole mandano. Solo così che possiamo avere una cultura sicuramente non diviare.
3: Urangeli la udawo xifundzankulu Gaza la tsatsiya eka vatshami tiku akuva vani kuxiya a swikombiso leswi swi vonekaka ka loko munhu a ni mpimiso ya kuva a lava a ku risunga ku kota ku vhikeliwa a mhangu leyi a nga va eka vatsongwana hambi lavantshwa ni lavakulu a ntsatsiyo lowu u humelela enkarhini xifundzankulu Gaza xi nga tinhlayo ta ku phakama ta timhaka ta ku tisunga lana ku voneliweke ka hafu ya lembe hi nga ka lona 20 ni timhaka etimbirhi hi ku hambana ni 15 wa timhaka na tinharhu ka mpfhuka wo fana wa lembe la ndzhaku xipfundza xa Limpopo xi voneka na le xiphambeni hi timhaka ta ku tisunga xifundzankulu Gaza lana ka mpfhuka lowu koneliweke 5 wa timhaka timhaka ta ku yelana ni ukwele kumbe mindyangwini a ku joga maviatori a wu dzahela timbangi hambi ni swikweneti lomu mabangi swi voniwa swa nga timhaka ti kulukumba ti yelanaka ni ku tisunga eka nhlayoyikulu ya vanhu ngopfu lavantshwa murhangeli wa xiyenge xa ku onela eta mahanyelo ya vanhu eka xiyenge xa tawudawo xifundzankulu Gaza Nelson Mashaba hi loyi a xungetaka swikombiso swikulukumba leswi swi nga tshwaka swi voneka ka loyi se a nga na matshamelo ya mapimo ya ku va a tisunga mhaka leyi a ndyangu hambeni vahanyitiko va fanele ku va va ni ku onelela a ku va va tshuka va thiva mhaka leyi
10: É possível prevenir o suicídio. Primeira coisa, temos que saber identificar quais é que são os sinais de alerta. Quais são os sinais que nos comunicam que este indivíduo está com uma ideação ou se calhar já partiu para um plano suicidário. Identificando esses sinais, estamos a falar de perda de autoestima, estamos a falar de isolamento, estamos a falar daquela situação que a pessoa já começa a postar nas redes sociais alguma informação relacionada à sua própria vida, fala muito de morte.
3: E Marituia Nelson Mashaba na avulavula swikombiso swikulukumba i swa vanhu lava va nga ni mapimo ya ku va va tisunga hi karhi hi ku nyika mahungu ya xifundzankulu Gaza ka nkarhi yi nga na 13 minutes xiudyana xa ku va xi onelela a wu yamukeli langati ka muti wa tawudawu xifundzankulu Gaza lexi xi nga ni eku vilela eka unyikeli langati ku kota ku hlamuliwa a swikarhato swi nga tshukaka swi le kona a ku va ku tsutsumeliwa a ku lumukela a vutomi bya vanhu ka nkarhi lowu muti lowu wa ukoli langati ka xibedhlele xikulu xa ka Njhenjhayi u na ntsena hafu ya 12.2 swa ngati eka nhlayo leyi onaka swa ku va i hansi eka leswi swi fanelaka ku va ku ni matshamelo ya vuvileli mahungu lawa ma tivisiwile kokoli la hina hi murhangeli wa Bangu Dzangi ka xibedhlele xikulu xa ka Njhenjhayi loyi a xungeteke leswaku a ku va ku hlamuliwa ku vilela ka unyikeli la ngati lana hi xipimo xi fikaka eka 200.5 ya swiphakana swa ngati kuni mitirho leyi taka na ilendziwa ndzeni ka ku va a xitshungu xi kota ku tsutsumela hi ntalo eka muti lowuyana. Arsenio Zacharias a vulele leswaku ngati leyi nga kona ka muti lowana wa Udahu yi ngo kota ntsena a ku hlamula swikarhato swa xihatla, kambe eka minkarhi leyi taka ku nga ha va na ku vilela ngopfu swinene.
11: O Banco de Sangue, neste momento, não tem reservas assim tão agradáveis. Estamos a falar de uma média de 120 unidades. Considerando que estamos a falar do hospital de referência a nível da província, esse estoque não é agradável, considerando que o consumo nessa unidade sanitária é constante e a qualquer momento pode aumentar, talvez acidentes ou alguns outros episódios que nós registramos diariamente.
3: Ave marito ya Arsenio Zacharias, murangeli wa xiyenge xa ku yamukelela ngati ka muntukulu wa Udahu kancencayi, na vulavula hi ku vindlavindleka hikwalaho ka ku va swiphakana swi nga kona swa ngati swi le hansi eka lana swi lavekaka ha kona. Mungiseti u rhandzaka hi mahungu lava ta va gimeta kona ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza. Mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifacio Novela, amara buduya ave kondleleni ka ta michini ngo laha pelele ha jaja.
2: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Kalmomsaneke amara buduya kalmomsaneka Bonifacio Novela itlangala na mungisere loko nongonoko lo kempela u fikire kwatsi ka xikhoma moya xa wena kempela ni loko u ta va u se file lawa manene ka suma kumeli ya nkoka ka majambu lawa.
12: Tindambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
13: dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati.
12: Tivikeli u va u cikumetela malaria ma fambela kule na wena.
14: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
15: Votação é o Nangalaka ya kankari wa ntshima ntshima.
16: Bana xiterixiko 744 Cardinal ka foni la wena langalana va nge tengoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lifimo u li navelaka se u tsala male hi ugamu u konfirmara.
15: Loko u phazamile deketa laya va nge te ota delegação se u langa delegação lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona.
16: Yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirhimi hinkwato.
1: 19 minutos, la vitela 19 tende kwa kuma Journal da Noite.

0: Sergio Miyambo, se te lava com Diana, que é Seara em Mulangava, coma. Com a recalita vai cá 21 horas.
1: Njani nyamgovelo, tsimbile kwa dunga ikandela vanano. Rumbu wako wadi bwese ndule ndule yo kwa tani mwanana nyamgovelo. Tsimbile kwa dunga ikandela vanana nyamgovelo. Yemgovelo.

0: Tulu, remissão provincial de Gaza Cabo, ciclo de queijo, Awaz, Itato, Sikumakumanaro, Kanza, 2026, Mabika leswaku hikuva hi nga xikaunga lebyi vusiku ku nga ri khale ta va ni tinhlokomhaka leti nga ta va kona ka mahungu ya vusiku lebyi ndzhaku hi ta va ka ni vulanga bya ku hambanahambana ku va ka event yin'wana na tindhawu ku fikisela ta vukulu yi ta va mahungu lawo hi 22 horas yi ta ku fikisela nongonoko ta mafambela manene eswitaratini ku va ka endzhaku kuma ta vukulu hi 22:30 hi 23 horas hi ta va ni marungula ndzhaku ku va ni matimu ya siku leswaku ke hi 23:30 hi khulekata michineke ya ntananeswanaro ku va hi kuma ultimo journal Emmanuel Antoni lweyi ke a hungelaka lexi xitichi kasi Mario Martins o vulavula ntsena hi vito la muti lowu hi ku xola vungiseri byinene ni vusiku bya khwatsi loko ndzo vota khwatsi ke ku pepela loku laha doropeni ku karhi ku wa a rifu leri ke akunene ri pepisaka nyana katsongo ni ku titimelisa a vusiku xileswo muyingiseri u nga va u nga ri laha doropeni ka ncencayi i ku xuvela vusiku byinene ku londzovota a ku pepa loku
1: tinhloko mhaka eka nkatsakanyo wa mahungu ya dzonga ka tiko xifundza xa Blaine xifundzankulu Gaza vapfuneki hikwala eka makungu ya mfumo ya ku seketela nhluvuko wa miganga Fidele va tibohela ku va va ta tirha ndzeni eka ku va va pfuxa emintirho ka nhluvuko wa miganga ni ku va va tlhelisa timaleti va lombiweke xifundzankulu Nyimbani xibyana ENSS xi tsatsiya vatirhi ku va va ni wonelile ku kota timali va tsemeriwaka lomu mintirhweni ti fika ka xibyana lexi ku va va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona.
0: 20:14 i ve tinhlokomhaka leke se ti swekiweke a Amara Bonduya na Bonifacio Novera leswaku ke va ta hi fikisela ka mahungu loko hi ta va ka 20:30.
2: Tindhambi ti yi nga ti li ku twalana ka tinsuna
3: dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati
2: tivhikeli u va u cukumetela malaria ma fambela kule na wena.
4: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Lipelili ikanongolo kwa maungu ya dzonga katiku maputu gaza na inyambani ti nhloko makam. Shifunza shabileni shifunza nkulu gaza. Wapfuneki hikola eka makungu ya shkwama shamfumu kubaku lula msilwa antlufu kwa miganga fidele. Vati bohela kuwa watatira nzinika kuwa wakumbisa ukona zavona nzinika antlufu kuwa miganga itimaleti wapfuneka kahatona. Shifunza nkulu nyambani, shudwana ENSS, sitati ya watiri kubawa ni uonelili kukota atimaliti watimulu wakalu mtu kumpuni, tifika ka shudwana leshi kubawa tapuneka kamunzu kudzavona. Itichoko maka ikalawa ni mangwani maungu, itaka naona kaula mseli kilo kumbisi la Bonifacio Novela, amara buduya ika mchini wakunelulaka wengiseti linene. Mungisitoranza kaikari kunjika maungu ya dzonga katiku. Amfumu ukari utulamsela akuwa utakuma mimiri. Mailanu nikuwa kutiviwa akuluza kavanu ikula ikakulumiwa eka shihari. Imaritu matakani ntelelo wa Alfred Muyanga.
1: Nzavulu yata vurimi tamatsamele nita utsevi hile ingakari iterisa lembe ringwani na ringwanyani ntsengo wa umidlan wuma dolari ya shmerika. Mali loku ichichiwa ifika kuka 64 milonji wa timetikali akuwa kulisiwa ni mavadwe ya mulungi siku ya fika lembe la 2030 ikolaka mitruli. Kungumisa lesha kuhi lembe la 2030 mavadwe la mafanila kuwa masuvili a Mosambiki. Mali leyi iterisiwa kuwa kutashaviwa amemiri ya kulisana ni mavadwi ya mulungisi. Lana kupimisi waka kuwa kushaviwa lembele mwana na rengwanyani nzengo wa madramanaru ya magidi ya mimiri le itiraka kuwa kaba anyazani kati ntwana kuwa kutafikilwa ama vajilawa maungula majilawa Radio Msambiki himrangili nanza wa shengeli shishi hanyelaku eta vutomi la swihari ni matsamele eka nzavulu ya tavurimi matsamele ni utsevi nzeni ka ukulungela alisiku la kulisana ni mavadzwe ya mulungisi amisaveni hinkwayo lisiku leli kulungeliweke muvulu lweyi Abel Shlund loko alikari ya vulavula ka ukola Radio Msambiki ele handle ka mfumu nakona vakari vakuma nseketelo wa nhlangano wa matiku ya misava ka shengere xi hanyelaku ta majele ni vurimi FAO kufana ni kuva nakona kuni nseketelo wa nhlangano lowu u hanyelaku ta mavabyi ya swihari.
2: O governo de Moçambique tem realizado para efetivamente reduzirmos ou eliminarmos a ocorrência da raiva até 2030. Temos os esforços realizados no âmbito daquilo que é a vacinação obrigatória de todos os cães.
1: Maritu ya Shiandla Sha Murangili wa Shengeli Shanyela Kuta Mahanyele ya Swihari eka Nzavulu ya Tavurimi. Matsamele ni tawutseve Abel Shilundu lokalikari ya vulavula ikola ka mintirho leyi va nga kari va yi landza ku va ku ta helisiwa mavabyi ya mulungisi ku ya fika lembe la 2030 a Mosambiki. Mavabyi lawa lembe ra n'wexemu ma susi a vutomi ntsengo wa 20 ya vanhu na 5 na 4 kasi lembe hi nga ka lona ku ta fika sweswi se ku luzile a vutomi a khomela vanhu na 5 na 1 hikuva va lumiwe hi tintswana ta mulungisi.
0: Xifundza xa le Bileni xifundza nkulu Gaza vapfuneki hikola eka makungu ya mfumo Fidel kuva ku hlukisiwa miganga va tibohela kuva va ta landza hi ntila ku kota atimaleti va pfunekeka ha tona ti hluvukisa miganga leyi va nga ka yona ni ku va va tlhelisela ku yi ta pfuna van'wanyani. A xiboho lexi xi ve xi endliwa wa sithathu lweyi ndzeni ka mintirho leyi i rhangeleke hi murhangeli wa xifundza xa Bileni ku va a nyikela a maxeke lawa ma nga ni timali tisukela ka 60 ku va fika 67 wa vanhu lava pfunekeke hi timali ti humaka eka xikhwama xa mfumo. Vanhu lava na va pfuna ku humelela eka mapostu administrativu ya ku hambanahambana. Lava buleke ni ukuli la hina na wapfunekili hi timaleti va vula leswaku a makungu mayelanaka ni ta mintengo a ufuyi a ubindzuli la ta bindzu lama sin'wini hambe ni wutlhori i ta machapu hambi na yin'wani mintirho va yi landzaka a ta va leswi swi nga ta va swi va pfuna ndzeni ka ku va va hlukisa emiganga ni ku va va kota ku tlhelisa a timali leti
3: Susana Francisco Mazini mina ku ya njhani negosi prayi ni pfunetaka negosi leyi ni nga ka yona ni xavisa fejan amendoin tenho mais que na girarar coco pelar amendoim
4: se a negociar oita fam vai malé
3: oita fam
4: daí como malé o telis
3: daí como
4: não vai agora ir para o meu irmão para o time de jogo para malé
3: não vai jogar só com malé coia deixa lá ver que é que o telis preta agora está o puna vamos ganhar
5: Jonas Mario Mula e Liam Kelly chegou lá 50 mil lava ku fuya tihuku leti nga ta ni nyika matandza lawa ma nga ta kota ku pfuna a communidad leyi ni tshamaka lowu ni man'wanyana madistrict nga labileni ntsena kambe madistrict man'wana ma kota ku pfuneka hikuva hi ni matandza lawa ma humaka kaya ka hina na lowo tshemba hi ku na swi tiva ku loko hi hlanganise mapimo ni van'wanyana va makwerhu hi vonisanile ku loko no va ni koho ka ndzima leyi ya ku lava ku fuya tihuku leti ti nga bindzulaka matandza ni ta yi kuma ndlela ya ku va ni pfuna hi ku xava na voho ni ku xavisa ka muganga yin'wana va kota ku pfuneka nga tirhi ntsena hi matandza ya ku ta ehandle ka tiko kambe hi na woho ya la kaya na yena
6: benili felix kuma no pfula salawu na mina a no luka vanhu se wo va landzisela mina wa kona mina wo va tebra hi tlhelisa mali leyi tipo weti ni weti tinki hi tlhelisa hi ni voni majuru i treasury unit
4: loko ku hundza tiweti ngati na wusungula
6: treasury mess
4: ta swi kota
6: swa tshembisa
0: i marito ya vapfuneki mayelano ni timali ti humaka eka xikhwama xa mfumo hakuva ku hluvukisa emiganga hikwalaho ka makungu ma chiwaka Fidel xifundza xa Blaine hikwalano murhangeli wa xifundza lexi xa Blaine Momad Araújo a tshembisile leswaku a makungu ya ku seketela hikwalaho ka timali ka lava va hlawuliweke a ta va ntirho lowu u fanelaka a ku va u ni nkhinkhi ndzeni ka ku va va pfuna vona ni van'wani va nga ta thuliwaka hambi ni ku va timali ti nga ta tlhelisiwa ti kota a ku va ti ta pfuna a ntalo wa vanhu ku na a xipimu xa maxeki lawa ma nyikeliweke hi ku tlula 3 million wa timitikali a ku va ku seketeliwa 5.5 wa makungu na mambirhi a ku va ku bindzulisiwa leswi swi nga ta hluvukisaka a xifundza xa Blaine ku leswaku a mfumo wa dropa la ka masini praya la Blaine i miganga leyi yi nga ta va na yonawu ndzeni ka masiku lawa mataka yi nga ta nyikelaka a nseketelo hikwalaho ka timali eka vatshami wa dropa ku va ku hluvukisiwa a miganga leyi fundza xa Nyambani xibyana ENSS xi tsatsiya a vatirhi ku va va ni honelele ku kota timali va tsemeliwaka lomu tikomponi ta vona ti fika eka xibyana lexi ku va na vona va ta kota ku pfuneka eka vumundzuku bya vona
7: a muti wa ku vonela hi ta tipeceni ta vatirhi lomu ka provhinsi ya Inyambani hi wona lowu wu hlohlotela ku va va tirhi leswaku nga va kumeka na va karhi va tirhisa maqhinga maswa kasi ku vona ku a timali ta vona leti tsemiwaka hweti ni hweti ta yisiwa kutani a ENSS hileswaku a vatirhi vanyingi va hlamala hi ku va ku a mali yi nga tsemiwa ka muholo a yi yisiwangi a ENSS loko va lava ku pfuniwa hi rhonde na time wa ka muti lowu wa tipeceni lomu ka provhinsi ya Nyambani yena loyi a nga vula leswaku a muti lowu wa ENSS hi wona lowu wu kumekaku na hweni maqhinga maswa lawa ma tirhisiwaku kasi a ku a vatirhi va wona xungetano hi mihlengo ya vona yisiwaku a ka muti lowu ka ku hlamisela ka yena swi na lisima hambi lava ku tirha nyamuheche a ku va swi kota ku va va hlomela hambi ku va va nghenisa tijapao hi ku tirhisa a maqhinga maswa lawa
8: a va konta propa va swi kota ina ku cuka hi lomi ka foni va tlhela va rihela hambiloko va nga tisiku na social hweti ni hweti loyi a kalaka a nga hena mangava va xa a nghena lomi ka telefoni yaku wa yi tiva makodo ka landzisela mapaso wa swi kota ku rihela na nga yangi segurance social
7: hi rhonde na time wa ENSS lomi ka provhinsi ya Inyambani
0: koleji fundzankulu Inyambani xitshungu xa muganga wa Kopula xi karhi xi pfuneka hi mati manene ya ku phuza ku vula Tomas Valoyi
9: Nwamangulo wa province ya Nyambane hilo anyikele kwa atolo mgangeni wa makupula achisima chingwe cha mati. Kusahanika 4 milioni wa mametikali matresilo ya kumufumu ni mandoni kasiku ya kachisima lechi chitu vichivuna a bahanyi wa mgangalu yani. Achikatini lecho, nwamangulo wa province ya Nyambane Francisco Pakul eulileja ku bahanyi bali kama kupula. Bafanilo kuviva wana chisima lichiani kota chazi hekwa laho kuwa uihi nyamjiri. Ratutsika atata iva chukare anga ive mufumu kambi aive la bona kota venye ba chisimalechi
10: aquele que chegar e roubar o painel solar não estará a roubar painel solar do governo não estará a roubar painel solar do município estará a roubar o painel solar da nossa população.
9: Abahanyi vali kama kupula vakumbile kutsaka hikwalaka kuviva amukela chisimalichiyani na vaulaleswa ku a hi hlumbuzeka ya hombe va nga yi hanya kasi ku viva kuma mati ya kunwa.
11: Lena Francisco
12: hi tsakile papa hi tsakile nguvu hi tsakile mexa
13: amatimama kuma ku hikala
12: akale a hi tlhetuka riwa hi ya se hansi se a tshwani o seno a ku ya machongweni hi kona hi ngaka kona mati a teka hi wuya na wuse
13: amahemanene matilo
12: nada amabava soko o amati mati
14: Ivone Miguel Fernando ati zona hi tsakile ngopfu lela kona mahumelela mati lama kupfula a yi xaniseka ngopfu maka mati puri ka fepagi a wu nga humi sempre puri semana wa huma khati game sena.
9: Magizi ya bahanyi vali kama kupula adropeni gama chishi na vakomba kutsaka kwa laka kubiva mukele chisima cha mate awazibililoi na kuwa kono urangelwe hiyo mungulu wa provinsi Nyambane Francisco Pakul na atimalita kona tita heka mfumo ni vandoni inakuloni.
0: Loko ikongu mashifunza nkulu maputu maungu mashungata shwa kumfumu washifunza nkulu leshi ulamsela a kuwa urangeli la miganga. Interessano no Shudana, Chacuanela eta Standelo, Lesculo, Covacu Lumkeliwa, Audumeli, Ecola Eca Shari, Tanisha Chameto, Utagana Stelio Manisa.
15: Mukombisi wa mfumo axifundza nkulu maputo atatia vurangeli bya hudzana ya ta switandelo swa swihari swa kwati Administração Nacional das Áreas de Conservação ANAC akuva ya mahlweni hikuva yi wupfisa mintlawa ya ku hambanahambana yi kumekaka ka miganga leyi hanyelaka ku vonelela ta vudumeli bya swihari swa kwati migangeni anga makomite de gestão de conflitos homem fauna bravia akuva vanhu lava va kota kuva va hlongola swihari leswi loko swi tshuka swi humelela ka miganga ku hambanahambana ya xifundza nkulu maputo ngopfungopfu leyi kumekaka kusuhi ni switandelo swa swihari swa kwati. Eric Xbonges a vula leswaku ku kala ku pfisiwa loku ringaneke ka vanhu volavo ku endla leswaku swihari swa kwati swi dumela miganga leyo kutani vanhu va nga swi tivi ni ku kota ku hlongola swihari leswi hi tindlela tinene mhaka leyi vangaka ku va swihari swi kwata swi dlaya vanhu ka miganga yi nga ringani ya swifundza swa swifundza nkulu maputo. Bonges a vula leswaku ku ni xihantla ka ku vanhu kumbe mintlawa leyi vekiweke ka miganga yoleyo yi wupfisiwa yi tlhela yi pfuxetiwa hi ta mahlongolela ya swihari swa kwati loko swi tshuka swi humelela mugangeni.
16: Esses comitês têm que sempre ser informados. Tivemos o caso daqui, né? Saiu o búfalo, mataram uma senhora. Tinha que ligar. Epa, fauna bravia dele, onde está? A NAC dele, onde está? A quem vamos arranjar para fazer isso aqui? Perdemos aquela vida. Isso chama-nos a atenção de que esses do comitê de gestão tem que ser mesmo bem treinado e saber como fazer.
15: Mukombisi wa mfumo xifundza nkulu maputo a vulavula wa unharhu lweyi a xifundzeni xa magudu ku fambeni ka nhlengeletano lweyi a veke na yona na vafuyi vayakitiko va miganga yi nga ringani kumekaka kusuhi ni switandelo na mfumo wa xifundza lomu ku buliweke hi mayelana ni tindlela ti nga tirhisiwaka a ku va mhaka ya ku dumeliwa hi swihari swa kwati ya yi pumbeka ka swifundza swi nga swingani swa xifundzankulu maputo. Kolano Bonges a tatsiyi vayakitiko va kumekaka kusuhi ni switandelo leswo a ku va va nga tolovele ku rima kumbe ku endla mintirho yin'wana kusuhi ni tindhawu lomu swihari leswi swi tolovelaka ku va swi kumeka kona hikuva hi nga ha tshuka hi twa timhangu tin'wana ta ku dlawa ka vanhu.
16: Animais querem viver também nós queremos viver mais porque muitos desses animais também fica feroz quando a gente começa a coçar a eles também. Disparo por ali, ratoeira por ali, pior agora, vocês que têm rio aqui, novembro, começa o crocodilo a pôr ovos. e depois de dezembro, com o relâmpago, arrebenta com os ovos. O crocodilo quer conservar os filhos dele. Nós estamos lá no rio, o crocodilo vê que esse quer levar meu filho, vai morder. Cada momento temos que saber como nos comportar.
15: Marito ya Henrique Bongese, mukombisi wa mfumo wa tikura hina hale nushifunza nkulu Maputsu, loka vula vula kanhlengeletano leya veke na yona, na mfumo xitsungu na vafui ama gudu, lomu kushushiweke mailana ntavu tirisi jinene jama kwati, ankongometi na kuva kupombuwe timaka tavu dumili jasa arsa kwati kavanu, lomu nakuna kuvula vuluweke, hii nladheko kuva kufisi wa vanu, lava vavikeweke kamiganga inga ringano kuva vavonelela timaka teto, akufisi wa kavoo, ini wakati nhlamulo tinganyikiwa ka makale ya udumelo ya swa kwati amigangene mahungu ya style yomanyesa kusukela axifundzeni xa magudu
0: urangelila udawu xifundza nkulu Gaza latatsiya eka vatami tiku akuva vani kushiya axikombiso leswi swivonekaka ka loko munhu ane mpimiso ya kuva alava akulisunga kukota kuvikiliwa mhangu leyi angava eka vatsongwana hambi lavantshwani lavakulu Antati ilo, umelela inkarini shifunza nkulu Gaza, shingandi nshaita kupakama tati makata kutisunga, lana kuneluwekeka hafu ya limbe nga kalona, makumambiri niti maka etimbiri, hiku ambana ni chumi ni ntanu wati maka na tinaru, kamfuka wofana walembe lanzaku. Shifunza sha Limpopo, shuoneka nalishi pambeni eti makata kutisunga shifunza nkulu Gaza, lana kamfuka lo kuneluweke ntanu wati maka. Timakata kwela na nukwele kumbe mjangweni kujoga maviatori au zahela timbangi ambi nishukuni tulumu mabanku. Shuonu wa shanga timakata kuluku mbati la nakani kutusunga eka nshayukulu ya vanu ngufu la vancha. Murangili wa shenge sha kuwanila eta mahanyelo ya vanu. Eka shenge sata udawo shifunza mkulu Gaza Nelson Mashaba. Ilui ashungetaka shukombisu shukulukumba leshi shingatuaka shuvoneka kaluise angana matamelo ya mapimu ya kuwa adisunga makali anjangu hambini wanyitiku wafuna kuwa vani kuonelela akuwa watuka watiba makali
11: é possível prevenir o suicídio. Primeira coisa, temos que saber identificar quais é que são os sinais de alerta. Quais são os sinais que nos comunicam que este indivíduo está com uma ideação ou se calhar já partiu para um plano suicidário. Identificando esses sinais, estamos a falar de perda de autoestima, estamos a falar de isolamento, estamos a falar daquela situação que a pessoa já começa a postar nas redes sociais alguma informação relacionada à sua própria vida, fala muito de morte.
0: E Marituia Nelson Mashaba na avulavula shukombisu shukurukumba isha vanu lava vangan mapimu ya kuwa wadisunga. Ikela shifunza mkulu Maputu lana maungu mashungataka leshaku eka shifunza mkulu leshi kukarikula msilo andaule kungatava kuulua kona aswe hamfuka. Tani maungu mangana Fernando Sidumu.
17: Uringa bya xifundza nkulu Maputsu interesano ni van'wamabindzu va tirhisa mali leyi fikaka ka 60 miliyoni wa madolara ya ximerika ku va ku sungula emintirho ya ku yaka endhawu ya ku chikela kona swihahampfhuka abairo Josina Mashele exifundzeni xa ka N'wamba. Xileswo ku lulamisiwe egqeke li nga ni 54 wa magitare laha kusukela vhiki leyi taka ku sungula ka emintirho wo lulamisela emikhwepa yi nyikelaka etimfanelo ta ku a mintirho ya ku yaka endhawu leyi yi sungula. Mungu lawa manjikuwe imuvula buleli wa mfumu wa shifunza nkulu Maputsu lujerjemu lwe aingeteke kubula leswaku kuyaki waka ndaole kutana jalisa mta mafambela ya vanu ni minzwalu ikula kaku muwamba alikusui shinene nitikula Afrika Zonga matamela mabweni waka shanga matatlakusha ta uvakachi a shifunza nkulu Maputsu.
18: Constitue fatores determinantes para a aprovação deste projeto, a localização geográfica e estratégica deste projeto. Estamos a falar concretamente da proximidade com a República da África do Sul, a N4, o Kurgan Park, que é um grande destino turístico da África do Sul, a existência da Zona Econômica Especial de Moamba, assim como também a demanda aeronáutica.
17: Marito ya lujerjemu mvulavuleli wa mfumu a shifunza nkulu Maputsu. Kasi lukwa ya matlweni, lujerjemu atizile shwaku kuyakiwa ka aerodrome leri kutateka makumambiri watu hweti.
0: Kasi shifunza nkulu inyambani shidropanini shale umweni shifunza nkulu leshi kulamsiliwa akuwa kuni munti wakuwa kuhumula kona evafi.
19: Amufumu wa muganga wa chidropana chale kahumweni kwa inyambani uti longisela kuve utavula zvilakha zvimbiri zvazvisva achidropanini lechi kasi akuvuna vahanyi va muganga hikota ya kuve kuonekela kutala ka chilakha lechi chitakuna chitira chakali ka chikolonyi. Amurangeri wa mufumu wa muganga wa chidropana chale kahumweni Jovial Setina iulile ka mitiri ya hina lezvaku se vakumile atindau timbiri aka mabairo ya le kahanyani le kamarengo laho kutangavi kuvuliwa kona azvilakha zvisva. Akali chikati kukari kumaiwa ntiri wa kubulisana ni vahanyi va miganga leyo kasi akuve kutachusiwa mandau lawo ya kuve kutakiwa zvilakha lezvazvisva ndzako kutave kuakiwa atibuta kona kasi akuve avahanyi va le kahumweni vakuma au ndau ga kutshameka ni kuhlayiseka kasi kuve vaveka kona avafi vabye. Amurangeri wa mfumo wa muganga wa le kahumweni Jovial Setina ali na kona vakari vabulisana ni vahanyi va kwale kahumweni akuve vanga hatirisi ya mhaka ya kulahla vafivabye amitini yabye.
20: Kunene nene chilahla cha hina cha lomu xidoropani cha hina chitele akankameni wa zvezvi kona na hibulisana ni vahanyi tiku hi kumile ndhawu le kahanyani le hinga hi lava ku vula kona ku tomaheka kona ku hiya hi veka vamakabyi va hina seyo manje a hi nga ta nyima le kahanyani basi hi ta simama na hi cukisa loko hi landzelele timhaka hi swi kumile kambe ku le ka marengo kambe chikona chilahla cha vahanyi tiko a hi cha vakamani cha vahanyi tiko lexi lavaka ku a munisipi wuma ku famba seyi wuya wonelela ni ku biha ku nga ku aka amuri kasi ku yini kota hi tlhelo ga swidoropana nompoda vahanyi tiko va hanya chikan'we ni tisimitela gicha loko a cuka lahaya la wona simitela loko a famba ya sena hundza hi simitela hi makulu bya laveka ku le ka marengo hi famba hi ya wona simitela leyi nga kona ku ni ndhawu ka hombe ngopfu bya hina ko munisipi ntirho lowu hi to humaku hi biha wu ndhawu lekiyani na hi simama hi khongotela vahanyi tiko ku hina hi nga ni byi lahla lomu mintini ya hina nompoda ha ha sima.

0: ya humula kona konga he kumwanyane mumwanyane atilavela ndau gakwe la kusuhanika aka kumakono akankameni wa zvezvi ikona lomu zvitsunguini lomu hifamba kuna he bulisana ni vanhu na he khongotela ku anti low wa kuhinga umahatolo nyamunkha awa havumeliwe hi tlhelo ka mukhwepha lowu hi nga wu pasisa lo munisipi lowu lwaku ku i koti ku dipositura ma nga mahanyela ya lo munisipi ma nga leswi swi hanyisiwaku swona ka wonkhe mamunisipi ma koni hi leswi hi lava ku tirhisa byona lomu ka doroba ka hina ha swi tiva ku vanyingi va kona hikwalaha ka xilandi xa hina munhu ini leswaku loko axaka ga mina gila hewile laha kusuhani hi kona gitonzilivela ma kono a nungongolo a bibiliya gawulaku a munhu i fambile lexi nga sala i moya a moya hambi wu hi kwihi hambi wu hi joni hambi wu hi kwihi a moya wa mufi wa mina wu ta ndzi landzelela wu ta ndzi vhikela kwihi ni kwihi lomu swi tonga ndzi hi kona
1: u nge se ti u rhandzaka hi mahungu lawa hi ta va hi gemeta ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu gaza mahungu ma lulamisoketela mukombisi bonifasi navela amarabudu ya eve kondeleni ka ta michini mangu khadi loko mahungu ma ta va ma ku fikeleli tindlela tinene ta u nge se ti ni londzovoto laha pelile a jajama

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 22 horas, Funzão com o Gaza Antico. É um lugar que está uma família manesta da Twini.
2: Muito certo, eu acho que tinha lido na nossa rádio Moçambique, Zongan Katiko Hakulosa, Naiko Zelenza Kukuka, Nongo Nongo Segurança Rodoviária, Lana Namutla, Engata Vula Vula e. Lesima la ma semaforo. Semaforo enga switiro leswi swi tirhisiwaka lomu switaratwini a ku va swi lulamisa a mafambela ya ta movha, kasi na switirhisiwa hi maphorisa leya ku yelana kasi ni mavonelele ya xitarato. A murhambiwa wa hina koka lesiku la namuntlha i ntivi etlhelo phorisa la ku vonela mafambela ya mimovha ni vanhu lomu switaratwini i nga pholisi ya the transit wa komando la maphorisa ka Gaza, Claudio Masing. Claudio, lipelile oyoyo.
3: Inkomu kalimambo ku rhanga ni la ku losa vayingiseti va Radio Moçambique hi xifundzankulu Gaza, lava siku rin'wana na rin'wana va endlaku empfumavulo va kombisaka empatisani maphorisa swin'we na vahangitiwi hikwalaho ka ku vonela timhaka tinghozi ta mimovha a nga ve ku va mafambelo manene eswitarateni na ku pumba ku fambisa mimovha na phutile byala. Leswi yo provhetara hikusa loko swi ngo kuma ku vulavula hi titema hi tihlokomhaka tinga tin'wana to hambanahambana hi rhandza ku atatiya nakambe eka vafambi va saya swin'wana va xitiva mimovha. Loko hi vulavula loko ni ya mahlweni hi nhlokomhaka leyi ni vekeriwaka ya ku vulavula hi simafu, loko hi vulavula hi simafu a rivoti i sinali leyi nga kona estrategy ngopfungopfu swi humeka lomu ka ku batlana lomu ka ku ka makuruzamento leswaku va xi kombekisa swa ku a mimovha leyi faneleke ku famba hi ya kona kumbe leyin'wani ya nyima ni vanhu loko va le ka vari va chapela ku humesa sinali endawu a ntirho lowu simafu li nga na wona loko laha livekiwaka kona i ku va li regulara a mafambele manene ya mimovha swin'we na ku na vanhu loko va lava ku chapela switarato hi ndlela yo lulama hikusa lona loxe rivoti li na a masinali a magezi laya loko tlhaveka la ku tshuka li bala swa ku va a tlhelo li nga tlhaveka ka lona nompoti ku fambiwa lexi chuhaka sinali ya periko loko li tlhaveka verde yo tlhatlha leswaku va podi ku fambiwa i swin'we ni ka vafambi va xitarato a nga vahangitiku loko li humesa ximunhwana xithombe xa munhu hi kota ku tshuka xi bala swa ku va a vanhu nompoti va chapela a xitarato kambe loko xi cinca xi nyimisa mimovha se xi pfulelaka ku famba vanhu laya xi bala swa ku a vanhu podi se va chapela hi ndlela yo lulama.
4: Mi vulavulele hi magezi manharhu kambe mili ku ni gezi leri li chusaka ku vanhu va fanela ku va famba ni mimovha i nga gezi leri la lihlaza i nga verde inaka a verde loyi a tshamisi ku yini ku ve a tikomba swa ku swoswi se a chusa vanhu swoswi se a chusa mimovha hikusa mi vulavula ku magezi manharhu se a verde hi yeli wa mun'we a ma hisa ku yini ku ve a chusa a mimovha ni vanhu na hi li yeli wa mun'we
3: a loko a karhi a chusa a mimovha swin'we na vanhu a tlhavika verde a vanhu va famba kumbe mimovha yi famba kambe loko se a li para ku cinciwa a tlhelo leliya wa timeka se ku tlhaveka ya ku tshuka loko ku timeka verde ku tlhaveka yin'we ya laranja a leya laranja liya hi leyi balaka swa ku va ndzeni ku ni ka nkarhinyana hi ta cinca hi nghena ka tlhelo lin'wanyana ihlongo ku tilulamisela enta loko ku tlhaveka a verde ku gama ku tlhaveka ya ku tshuka hiswaku a verde wa ta timeka a magezi hinkwawo lawa ya manhasa wa manyiselana leswaku va a vanhu nampoti va tlhangana phakathi ni mimovha. Loko ku tlhaveka verde ti nga gama timeka leswaku verde wo tlhatlha ku gama ku tlhaveka ya ku chuka i bala ku a ni hlamusele yin'wanyana na yinawo a nga ku nyimisi se swi na a ku twanana hi tinharhu ka tona ti-final letiya.
4: Hi swona kambe xivutiso yena alakuta swa ku ni ku hambana ka verde loyi a chuhisaka mimovha ni loyi a chuhisaka vanhu.
3: A ku na ku hambana a mahambanele hileswaku va a verde va wu chuhisa a mimovha hi lweyi wa ku tlhaveka ngi gezi le henhla leyi ku ve a verde wa ku chuhisa vanhu a humengi xithombe xa munhu xi balaku leswaku va la se ha famba loko ku tlhaveka a ya ku chuka ku huma xithombe xa munhu naswona a vumajini hali xi tlhaveka ku chuka a verde hi yelo wa mun'we a ku hambana ka koho hileswaku va loko a li pana ku chapela vanhu a verde a humesa xithombe xa munhu xi tlhaveka hi verde se leswaka ku vanhu a va fambi loko xi timeka ku tlhaveka xithombe xa ku chuka baya kusaka vanhu nompoti va chapela xitarata.
4: Hi swona hayini a masimu afro kumbe marivoti ma vekiwa lomu ka mabanwa inga makruzamento a nga vekiwi eka tindhawu tin'wana ta ku hambana ndleta
3: a nga vekiwa kambe a vekiwa ngopfungopfu laha ku hlanganaka a tindlela xitarata leswaku va a mimovha yi nyiselana loko yi vekiwa la timbaka xitarata ya xitarata laya loko a mimovha ya ku ta hi dyambu un'wana yi ta hi vuxeni yi nga tlhangana la phakati la se a rivoti kumbe simafu ni mali leswaku va a mimovha yi nyiselana hikusa hinkwayo mimovha yi nga tlhangana laya se ku kumeka lwaku mun'wana na mun'wana a ku mina ni na priority ya ku va ni nga famba se kasi loko ku na a rivoti nga simafu ni ta swi kota ku nyisela swaku swo swi kota nghena a movha ya mpela dyambu a swo swi ta nyima movha ya mpela dyambu ku ta nghena a movha ya vuxeni hi leswi a rivoti li vekiwaka lomu ka mabati ya lomu ka ku tlhangana sirati ngopfungopfu swona hileswaku va a mimovha tinki yi nga tlhangani phakati yi tiva a ku nyiselana.
4: Hi swona i tinghozi munhu ti nga endlekaka hikwalaho ka ku pfumala ka marivoti
3: hi ku pfumala ka marivoti hi tinghozi tinyingi ti nga endlekaka hambi vanhu va nga chayisiwa timovha ti nga chayisana kwala xitaratini hikusa mun'wana na mun'wana loko a ri karhi i ntiso i ntiso mun'wana ni mun'wana muchayeri wa movha wa swi tiva swaku sweswi mina a chance ya ku va ni nga nghena ni famba kambe hikuva a vachayeri va movha va nyimela ku gweliwa swa ku wena nyima wena famba a va swi koti ku va hi xivona va nga nyiselana se a tinghozi ti nga endlekanga ta ku va ku chayisana ka movha kwala phakati ka xitarato swin'we hambi vanhu van'wana ni van'wana va nga chayisiwa hikwalaho ka ku kala a ku nyiselana exitaratweni.
4: Hi swona minkarhi yo tala va kona vanhu va ku loko va tshuka va famba ni mpundzu leswiya van'wana va ku loko exitaratweni a ku na movha yi nyingi kambe rivuti ri tlhaveke ka ku tshuka ri vula leswaku va nyima vona va donsa va ya phambeni va ha kuma ku na mimovha ya donsa swi nga vanga nghozi leswo kumbe loko ku nga na mimovha leswiyana ku nga talanga vanhu nga vulavula hi mpundzu u nga donsa hambi loko rivoti ri tshuke
3: a swi pfumeleliwi loko rivoti li pfalile hambi ku nga timovha phambeni kumbe kwihi ni kwihi loko rivoti li pfala hi swa ku va li pfalile a rivoti i phoyisa la ku vonelela xitarata leswi ngo loko u phota enawu wa rivoti wa swi kota ku va loko voniwa hi phosa kusuhile ku khatisa loko li za li pfalile hambi wo kumeka lowu wexe xitaratweni li pfala li pfalile a wu koti ku ndlula a ti li pfula se a ti a nghozi yi nga endleka ina hikusa minkarhi yin'wana yi ta pfala rivoti u ku a ku timovha se ku ve wata movha ku nga wu voni u ku wa nghena se muchayisana i nghozi yikulu ngopfu swina ni nga endlekaku hi mukhuva wonge hi lowo.
4: Hi swona a hi navela ku ve mi vula marito ya ku gama mayelana ni mintirho leyi ya ku yelana ni marivoti tidyondzo leti ti fanelaka ku ve ti dyondzisiwa hikwalaho ka ku tiva matirhiselo ya marivoti lomu a tindhawu ti kumekaka ka wona.
3: Khani mam hi ku hetelela ni lava ku khensa na hi ta tiya swi ngo a ma-remote i maphorisa ya ku vonela switarata ma nga kona na wona eswitarateni xa ku va a mpfumawulo ku va ma ri kona i ku va hi tivhikela etinghozi ta mimovha leswaku va hi fambisa emimovha ya hina kumbe hi chapela switarata swa hina hi ndlela leyi yi lavekaka kumbe mithetho leswi u kombelaka swona. Loko rivoti ni karhi ni tirha nkarhi yin'wana po ti kumela phorisa ni tirha ndhawu liya leswi ngo a loko ku za kumela phorisa rivoti po ti se ni kuliwa hi phorisa ku swa loko hi cuvuka hi henhla henhla loko hi vulavula hi ngopfungopfu hi ku kula ka masinali nga hierarchia leswi swi leswi ngo a phorisa li phambeni ka masinali ku hinkwawo swi nga swi kota ku loko ri fika laha kun'wana rivoti li fika ni nyima hambi ku chukile a phorisa li nga koka ku a hi fambeni hikusa nkarhi lowu ya hi yena se a vonelelaka lexi ni nga lava ku kombela xona eka vachayeri va mimovha swin'we na vafambi va switarata i ku va hi ya mahlweni hi hlonipha hi landza emthetho wa switarata leswi u hlayaka swona leswaku va hi herisa etinghozi ta mimovha vhiki leri hi na ntirhokulu wa 3GS makwarta edisan ya General de Transito laha ku nga ta endleka ka mintirho yo hambanahambana ku tsatsiya evahanyitiko ma mapalestra lomu tikerekeni na mabazara lomu switarateni kambe ngopfungopfu hi ta vulavula ni vachayeri va mimovha swin'we na kuma lava maku ma a mototaxi lava famba hi mimondha va teketla vanhu va nga na timfanelo hi ta dyondzisana mayelana na vhiki lolu ku ta pfuxeliwa swibedhlele ka lava va nga tshama va susra a tinghozi ta mimovha ya swi kota ku pfuneka ya pfuxelana na vona hi endla swin'wana mintirho yo tala yi nga ta endliwa ka vhiki leri hikwalaho ka ntirho lowu hi nga na wona ntirho lowu u ta ve ni siku ra ku va a lansamenti wa wona ku sungula ku nyamuntlha mintirho hi nyamuntlha nkarhi wa 14 hora
2: ibe hi mamahela lawa ma yingiseta ku rhandzeka hi ku fikiseleke nongonoko siku ra sa rodoviaria hi ta tsaka mpela loko nongonoko lowu u ta va mi fikelele tindlela letinene tlhelo mi ta va mi londzovotile exa ku karhi yamukelani a ku salisa ka Rui Makaringi.

0: Mwingisela ku tshembeka hoyohoyo ka nongonoko lowu wa ku tlakusa vukona bya makhandza ya tiko. Tsundzuka, hi tlangela 25 ka Ndzhati, avewa 1964 loko ku sungule nyimpi ya matlhari ku lwa nkhululeko wa Mozambique. Kutani ke, hi 25 ka Ndzhati wa 1964, vantshwa va miganga ku hambanahambana ya khale ka xifundzankulu Mozambique a va khukhumba, va davula mananga masala matlhangana, va lavetela vanghana, vatirhisano, vapangalati ni vaseketeli a ku va va kuma nkhululeko wa tiko, xitshungu ni misava ya rona. Nyimpi leyi yi tekele 10 ra malembe kala vukolonyi bya vuputukezi byi pfumela ku endleleta tiko mandleni ya vinyi lava, kusukela ka laho va nga veketa vutifumi ni ku lwela nhluvuko. Nkongometo lowu wu famba ku ya fika masikwana lawa hakunene, murhangeli wa tiko a hlongomisaka mintirho swin'we ni ku hlohlotela vanatiko leswaku va hanya ni ku lwela ku khululeka ka vanatiko, ngopfungopfu ka ta vukosi kutani independence economica. Xileswo, nyamuntlha hi rhambile vakorhokeri vambirhi va hanyaka va tlhela va tirhela xuma ni vukosi bya swifundzankulu Gaza. Kaitano Valent i n'wamabindzu tlhelo a hlengela ka nhlangano wa van'wamabindzu ni vatirhisi va xuma xifundzankulu Gaza. Ku vi Rui George a tirhisana na vuhlayisi bya xuma kutani i kontabilista.
1: Loko hi lava ku veni a tiko la hina li cinca, a xa ku sungula hi lexi, hi khoma a misava ya hina hi tirha agricultura industrializada. Hi leswi hi lavaka swona, i pilari lelikulu,
2: isika
1: isika la tiko la ku loko hi swi kota ku khoma a wurimi hi bindzula, hi tlhela hi bindzula para van'wanyani, ha a independence economic ya hina yi nga veni se yi kula. Hi nga ta xava makhofu a Joni, hi nga ta xava ximati a Joni, hi nga ta teka hi tshava makarapawu ya ku ta hi Angola, hinkwaswo hi ta swi kuma laha misaveni ka hina. Intawu e precise ku veni hi teka a wurimi ku sungula xa ku sungula misaveni ka tiko, a wurimi hi lo li pfuxaka tiko.
3: Ka sungula a hi lwi ni agronomia, porque agronomia hi leyo kombaka swa ku hi endlisa ku yini a maxamba. Ya a loko hi kota ku hlula a ku kuma swakudya leswin'wana swi nga tata swi nga ti hlula, ya loko hi kota ku kuma leswi nga tata swona hi ta kota ku pimisa swin'wana.
0: Mariam Ibrahim a khavutela marito ni mpfumawulo kasi leri rito i Mario Martins a nga lulamisa a ta tlhela fambisa lowu nongonoko.

0: Ku sungula hi vutile ka bava Kaitano Valenti lweyi a sunguleke a ku pfula bulu hi matimu ya tiko.
1: Loko hi tlhelela ndzhaku nyana ka masiku lawaya, ka veni majove na wona 64 mi nga nghena malwa a ku veni tiko la hina li khululeka. Va swi kotile, khululekile hi 1975 hi vonile a bandera na li khwela liya henhla ku fika leli n'wanyana. Leswo swi hlaya leswaku a tiko i la hina. A swi nga gamikolano hayi ku gama ku loko se u kumina se ni independence hi liya se hinkwaswo u tshama xitulwini swi tata a swi ta a xi kona xitaka u nga ximahanga a hi swi kotanga ku swi teka leswi xi ya phambeni a hi fanele ku veni leswi a nga swimaha president Samora ku sela 75 a za ya fa a swi tsakisa hambi a seleri du pays ka u bindzu ka hina varimi a swi laka gaza a hi lina swilo Mozambique lo. Ina hi nyikela mpungwa nambi Joni Sawuya. Maxi, ona hafa hosi, a swilo swi gama swi swi khohliwa nyana kutsongo nyana. Mina ni vulavulaka lweyi, ni nghenile mina a videni ka maloya, hi 79, a te 85. A ku lwa ka hina i li ku veni hi vhikelela a tiko ku veni li nga dependeri hi matiko man'wanyana.
0: Hakunene. Loko hi mahlweni vutisile ka murhambiwa wa hina. Nsika ikulukumba akuva Musambiki akuma a hlulelo leswaku ata huma ka vukhumbilebyi i xenge xa tabinzu Kaitano a hlamulile hi ndlela leyi
1: loko hi lava ku veni atikula hina li cinca ku laveka ku veni a hosi la hina li chavisela a va hanyi tiko lweyi a nga tswaliwa a xikwalakwala na xikwalakwala ku ni mabindzu ya makulu swinene hi nga tekeni mabindzu lawa hi sungula hi ya nyikela vanhu va Nampula for example a ku rhanga hi vona va xikwalakwala va xurha ku rhanga hi vona va voniwa leswaku lava va xikwalakwala va bindzula pra ku veni va nga kombeli a power va nga kombeli a chukela va nga kombeli mpungo ka vanhu van'wanyana ko bo vona va na swi na vona kona intawu namuntlha ya swi vona leswaku hina van'wamabindzu for example ya swi lava ku veni hi teka tiko le phambeni pela hi nga hi dependeri hi Joni hi Zimbabwe hi kun'wanyana se hambi China sweswi ya dependera hi yona a mpunga wunene loko hi India mpunga ya kun'wana a yi wupfi maxi na hini a misava yo tsakisa yo nandzika yo fanele hi nga nayo hi nga swi koti ku maya leswi hi ta ku laveka ku veni a setori ya privado i nga van'wamabindzu na vona va va ni matimba ya ku loko ku nghena munhu la kaya ka hina laha hi kota ku lwa na ye hi phikizana hi mavonelo ya ntirho loko yena la ku maha a pred la dojandari na mina ni nga li maha ni nga mi lavanga yena hi la ni se hi nga ta swilo swa ku a dependencia ikonomika ka tiko la hina podi se hi li kota nyana na hi yivisa yini a ku rhula misaveni xa ku sungula lexo pri ku nga ta veni a independence ekonomika na ku nga rhulanga misaveni ti ngu veni ku rhula tinki u veni a ntiyiso leswaku a tiko la wena li tiyile ku hela lava makurubusawu pri na vona vulava va teka tiko liwa hi veni a maxititiso ya hina ya xitado ma ni ntamu wa ku tirha ku ni vanhu va nga vekiwa lomeka ka ku tirha na va tirha eka kunene yi nga loko ku veni u teka sapatero pra endla pedrero a nga ta maha nchumu sapatero a ta famba ya rhunga swifambo swi ta lunga a pedrero a ta maha tiyindlu swi ta lunga intawu lani nakona swa chota nyana la intawu a independence ekonomika leyi hi lava ku veni president Chapo leswi a nga vulavula swo swa ku a la ku maha a tiko la hina leli la ku veni hinkwavo va musambikano va kuma bindzu la ku veni va ta hanya khwatsi hi leswi hi lwelaka swo nyamuntlha
0: tani ku vula ka hina ku sunguleni ka ntlhamuxelo lowu bulu ri fikele Rui Jorge i muhlayisi wa xuma ka mabindzu ya vanhu vo tala yena a hlengerile a va a sungula hi mukhuva lowu
2: ku hi ta lwa ni independence ekonomika ku laveka mfumo i pfuna majove a pfuna majove i ku a va pfula tindlela ku va xava switirho swo tisa hi ndlela leyo na yi nge li xone kuni tindhawu ti kalaka ku titirhisiwa. Vachonisa va Jehovha ku tshama ka ndhawu toleto ni ku va pfulela xihlovo ku va ta kota ku tirha. Ka ku sungula i nga va ku rima ni ku tsheva, hikusa leswi i swilo hi swi tivaka ni hanyaka hi swona siku ni siku. A loko yo kota ku pfuneka hi kuma xo swakudya, hi ta kota ku pimisa swin'wana. Ja u nge pimisi swa swikulu na u nge se sunguna ku hlula ku kudya swa siku ni siku. A loko u hanya lani mabayiri u ta vona swa ku mixu ni mixu hinkwavo vo cuvuka na swa ku hi ta kuma swa ku yini pahini. Ja a loko a hi kota ku hlula lana, a hi ta kota ku famba ka nivhe leyin'wana ya ku elementi sunguna ku pimisa swa kwepa. Hi ta lwa ni yini? Hi ta lwa ni tourism, hi ta lwa ni mineral town, hi ta lwa ni leswin'wana leswi kumekaka lana a nivhe le province.
0: Kasi ke baba, hi wihi nhlengelo wa vantshwa va nyan'waka a ku va ku fikiwa ka nkhululeko lowu na va byekelela ka tani tidyondzo va nga landzaka toho ku va nhluvuko lowu wu humelela?
2: Ka nkameni hi nga ka wona, mina na kholo xa ku a vantshwa va pfumela hinkwaswo. Vona hi xikombekiso, a loko ku fika a nkama wa ku teka majobe ma ya ka service military kumbe ka maphoyisa, vonwa va lwa va tshama siku va nga etleli na va lwa ku famba ku kuma a ndhawu ya ku famba va kombekisa ku tirha ka wona. Ja mina a na tshemba swa ku majobe ma pfumela ku tirha, wo pfumala ndhawu ya ku kombisa a ntirho wa wona. Ka ku sungula a hi lwi ni agronomia, porque agronomia hi leyo yi kombaka swa ku hi endlisa ku yini a maxamba. Ja a loko hi kota ku hlula a ku kuma swa ku leswin'wana swi nga tata swi nge hi hlula. Ja loko hi kota ku kuma leswi nga tata swona, hi ta kota ku pimisa swin'wana. Ku ni u tshevi nkama ni nkama vona va Jehovha na va ya ka u tshevu maja a ku tsheva ka kona a hi leswiyani swa ku disayi a province hinkwavo wo lwa ku kuma yo ya yitsongo pra siku lolelo. Ja loko u tshama Limpopo mukulu ku dya hi famba hi ndhawu ni ndhawu hi susa leswi nga ta swi kota ka province hinkwayo. Mina na kholo swa ku ni swinyingi porque swo swi khuluma hi twa hi ku khuluma nivel de province ku ni arespe zadas ni xibutu ku ni lava va nga kuma maminero man'wana mana hi nge se hlula a nyimpi leyi ya ku kuma leswi swa ku hi nge fambi hi twani leswani swa nyin'wana na ku leswi hi swi tivaka a hi seliwa hlula swona.
0: A ku va hi gimeta nhlavutelo lowu hi kombelele ka Rui George leswaku a nga hi hlevela vonela rakwe mayelano ni laha ku nga ya khatlulaka koho xuma xa ku fambisa makungu yo fana ni lawa ma xuxiweke.
2: U vona leswi a mafundo ma ma kona na yi nge le khale ti swa ku ni laha fundo ya maregadio FDC mas a loko hi tshama hi vona swa ku ku encekini a hi swi voni. Mina ni vona swa ku u chunisa majaku swi ku a loko mo famba kumbe Joni u xava kumbe mitrotoro kumbe kwalikeri matiriyali ya vurimi tanani na xona mu nge ti hakela madirito ni nga va ku pfuna. Ja xa wu busy a nivel de district hi famba hi zona hi zona hi pfula mafurhu swa ku va kota ku regara. Ja a furu va nga ta pfula nivel de district a va Jehovha va ta hakele kutsongo a te u za furu u lomba district wolowo kumbe local data.
0: Swa ringana munyisero wa ku tshembeka hi rindzela ku va u kheli xo karhi ka bulu ri vulavuleke hi tindlela leti ti nga landziwaka kasi ku va ku tekiwa nkhululeko ta vukosi bya tiko leswaku u ta tirhela vana va Mosambiki. Mariam Ibrahim wa Kavitele Martin Mpumalo Mali Martins a lombisile rito a jajama.

Ikufunga kempela ka Mr. PM ipadi mondlane awumala ashifunza xa ncongweni khale ke ali xifunza xa kancencai nomuluki a tihanyela tikweni la Portugal malandza ka mintirho yakwe ya mavoko kasi ku kota ku hanya a fikiselelikela a hi sweya na bonga na khensa na funga ikusa hi wena u nga tsakisa mbilu yanga ku nga ri khale ta va ka 23 horas laha u ka hi ta kuma marungula ya vusiku ndzeni ka xitiko xa dzongeni.

0: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é o Nangalaka e Kankari, o Antsimantsima.
2: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, o Gamu, o confirmara.
1: Logo, Pazamini de Ketalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
2: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tirei-me em quatro.
3: Vindo 3 na 16 minutos, eu tenho que pensar que é encarar uma time a 5.

hi ndlela leyi se ku vumbiweke Pretorado la Bechuanalandia. U vonelele la Gran Bretagne li sivele ku kumeka ka Afrika Dzonga, hambileswi ku nga kala ku nga na matshamela manene ya ta xuma. Hi ku khupuka kumbe hi ku vonakala ka leswi thyiweke nationalismu ka matiko ya tikonkulu Afrika, Vatswana va vilelile a ku va ku helisiwa a vukolonyi leli li nga fambisiwa ngopfu hi ntlawa wa apartheid. Murhangeri wa ku sungula wa tiko la Botswana a Visele Tshikama, loyi a nga kumeka a li n'wana wa mfumo wa Bangwatu. Ndzhaku ka ku va a hetile tidyondzo takwe ta lisensiatura eka ta vululami le tikweni la Inglaterra, Visele Tshikama a chedile ni n'wana wa tiko la Gran Bretagne Ruth Williams. Hi ku chada kwakwe swi vonekile ingi yena a ni makungu leya ku va a ta kuma a ku fuma, leswi swi endleke leswaku a tlheriseriwa atikweni lakwe hi lembe la 1956, ndzhaku ka ku va a vulile leswaku a nga ha lavi a ku va a landzelela timfanelo ta vukosi la yena. Hi leswi swi endleke ku va a vumba bandla lithyiweke Partido Democratico do Botswana, leli swi nga koteka ku va loko ku ndlulile chume wa malembe a kumeka na a fuma a tikuleliya hikwalaho ka lona. Hambileswi a tikulelela Botswana li kumekaka na ndhawu ya yikulu ili amananga ku chiwaka Deserto do Kalahari, a tikuleli li kumekile na lini nhluvuku ngopfu swinene laha li rhangelaka ta uxavisi la nyama ya homu. Atikuleli li kumeka eswiyenge swimbirhi swa swikulu leswi ka swona ku vonekaka avuphalali likulu la nhluvuko.